0: ang enjoy ang inyong umaga. Kasama ang enjoy sa morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: FM.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggod na ako akong bana. Okay, good kaayo. So, why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh, mapalit ko anang ganado kapsul para ganahan po ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Riray! Tanong ni Hila taman.
1: Ay, nakapas na naman good ko sa test, lo.
0: Uy, ayos ra. Pagka-bright ni mo bata ka. Proud ko ni mo, ha? Proud ko ni mo. Unyawan siya lang siya, Jay.
1: Sa pregnancy test, lo.
0: Ay, kumata ka. Pagdamay.
2: Enjoy ka ba? Basta Joy,
3: enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
7: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting ta itong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo tayo tistingan ako. Salamat kayo naayo.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: sakit-sakit, humabakon, manto may hospital, makapaaso mi. Sukad nga, gi-vitamins na ko ni siya, giyaki na ko, kumagligo akong pain nun, maulian naman siya. Wala na siya, kuana, hubaka.
1: Kanang kidiyaki vitamins, mas epektibo. Dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Here we are.
2: Enjoy some morning.
4: Bring the action.
2: Enjoy some morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Uban na po mga higala. Dinis atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan ko.

0: psychological nga aspeto, psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Ilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, napastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Hindi man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitasan perme nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naana ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold, kay mabatukan pa ang daghan ng mga balatian. Sulay mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-laing mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siya patul-patul ba makadawag siya sa silong. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko no biyang baby ao baby soap face niya, kung ipalitan, okay na siya, wala na siya itong muraghag sa maldaman.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cap Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Imperial Appliance Plaza. GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
9: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy and joy.
0: 102.3.

0: 102.3.
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Mas sweet iti si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Di kay may diabetes siya mo.
1: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang serpentina plus.

0: Tina Plush. Bro, mas guwapa kaya po niya si Mami Kusimwe. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch naghahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantod ka rin.
4: Ngano po?
3: Eh, morobi na mo ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imong hatiin.
3: Ang imong hatiin ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.
1: 102.3

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng pamayan. Ang ng Bayan. Tinig nating lahat.
1: Capsule Ogyaki Herbal Capsule.
2: Milunga Ogyaki. Kay kung makainom magud ko ana good. Okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mao siya kung makainom ko ana lagsik pud akong lawas permanente. Kanang lihok pud sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahuli sa good baby bro nalipo na ko sa imo nang tan-aw pag makainom ko og Milunga Ogyaki. Okay akong pamati.
1: Mao kan ang Milunga Gold Ogyaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.

0: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meet na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa
1: practice mo na
0: hanggang sa magiging champion
1: ka na.
0: Yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Pickleball sa LA
1: Doesn't matter what they say you are. I'll have no complaint. Whether it's foolish or wise, dear,
2: Hotel and Recreation Center.

0: Ako si Kuya Loy. Uban asab kita ning atong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kun KPA ngatod sa Kanami Marketing. Ang programang magahisgot sa maayong panglawas tungod kay lawas sa ragyod atong puhunan. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, dako gyud kaayo ang matabang aron ma-normalize ang blood sugar level o kining glucose sa dugo. Ang pait kaayong tanaman nga serpentina o sagol nga luyang dilaw makapanormalize sa blood sugar level, apil na usab ang blood pressure. Ang pagplano maoy susi aron himsog ang pagsabak o pagbuntis sa mga inahan nga dunay balatian nga diabetes. Pero bisag walay balatian nga diabetes, importante gyud ang pagplano mga higala. Busa, bag-o magpabuntis, kinahanglan makig-istorya ka sa imuhang doktor o sa mga diabetes sa educator aron masuta unsa ang gustong. Sa dihang nagasabak na, timan eh, ang target nga level sa sukar sa dugo, importante kayo maminti na kini ngadto sa normal level sa dihang nagasabak na. Maong kinahanglan gyud mga higala nga planuhon kung paunsang pag-atiman sa diabetes aron ang balansing nga pagkaon o pag-diet imong makabot. Dapat duna usab pisikal nga mga aktibidad o ang tambal nga ginhatag sa mga dunay diabetes. Kay kung nagasabak na gani mga higala, dili na gyud na basta-basta mo tumara sa bisag unsa mga tambal kay basin magpasagad na maapektuhan ang fetus. Ang maong pagplano nagadepende kini sa pagbag-o samtang nagabag-o usab ang timpla sa imuhang panglawas o sa korba sa imuhang panglawas sa dihang nagasabak ka na. Kung wala gani na plano ang imong pagbuntis, importante nga makikita ka dayon sa imuhang obigay ni aron magiyahan og maayong pagmintina sa normal nga blood sugar level, maoy makalikay kini sa peligro sa mamahimong abnormalidad sa bata mintras sa nagahulma kini sa sabakan sa iyang inahan. Importante kay mga higala ang 12 ka semana sa pagsugod sa pagsabak kay dihang panahuna nagahinay-hinay og develop ang fetus. Maong importante kaayo nga maminti na gyud ang tama nga level sa sukar sa dugo. Kung nagapasagad gani, na luoy kayo ang fetus. Og dako kaayo ang chance nga maghimo kinig dakong kadaot ngadto kaniya. So kinsabay mamahimo nimong duulan nga makatabang kanimo ang mga inahan nga nakasinati na sa susamang kasinatian. Dito mga ikag-idea kanila aron magiyahan usab ka. Kinsapay lain. Ang mga lain pang mga halimbawa mga health expert, ang obstetrician, kanang espesyalistang doktor sa pagkatiman sa mga buntis, no? Ang neonatal pediatrician, espesyalistang doktor nga nagatanaw usab sa mga bata. Ang mga kumadrona o mga midwife, samtang nagasabak mga mami, importante nga doon na kay regular o hinay-hinay nga exercise. Hilabi na kung doon na kay history sa type 2 diabetes. Pipila sa maayong exercise, ang paglakaw-lakaw nga hinay, hinay nga aerobics o ang paglangoy-langoy. Hinay-hinay tanan, amping yun. Human ka mga anak mga higala, unya taas pa sa gihapon ang imong blood sugar level, kining Serpentina Plus Herbal Capsule, dako ang matabang kanimo. Klaruhon na to ha, human ka mga anak. O importante kining Serpentina Plus Herbal Capsule imong tumaron aron ma-normalize ang imong blood sugar level. Diha na inika nigawas na si baby. So, ayo kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule human ka mga anak kay dako gyud matabang aron maminti na ang imong blood sugar level.
1: Cardiovascular disease, nerve damage, eye damage, hearing impairment, Alzheimer's disease. Tanan ini mga posible nga komplikasyon sang sakit nga diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Ginatunaw ang sugar sa aton lawas kag ginabatuan ang makamamatay nga diabetes. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabagal na sa mga butika.
0: Mga higala, dako gyud ang matabang sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kanunay ka magtumar niini, ma-normalize ang imong blood sugar level, hilabi na kung mahiligon ka sa mga pagkaon nga mga tamis. Kung doon na ka ikapangutan na ikasulti, ipadala ka lang sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman namilit na ako, wa na kita igong oras na itong programang kahimsog sa panglawas atong hampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat. Enjoy this.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning.
4: Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawamtang sa katol-katol sa pangit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki yung pangit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Joy all-time favorites in the morning.
4: Enjoy, enjoy.
0: 102.3.

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati ba nga pati sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan na ang mga pamilya ngin anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan ay.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka Bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and joy.
0: 102.3.

0: Mayong adlaw na usap mga higala. Ani ano to kita sa atong tulumanon yaman ng kalusugan. Ingatan ako po si Mami Joy. Hatod ka nato sa Yaki Laboratory, tiga mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa ka-alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule, dunay katakos, aron wag tangon ang mga bad cholesterol. Nga nibara kini sa mga agianan sa dugo. Tungod sa mga epektibong sagol sa Yaki Herbal Capsule, nga mga herbal plants, makasirkular og maayo ang dugo, gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas og pabalik. Kay kabalik-balik ra na mga higala. Ang mga taong dunay sakit sa kasing-kasing, likayan ang daghang butang. Mga pagkaon og tambok, parat, sobra katamis, sigarilyo, dili manigarilyo, ilimnon nga makahubog, sobrang kakapoy, pagbulad sa kainit sa adlaw o guban pa. Kasagaran ang atake sa kasing-kasing, ilado nga coronary heart disease, ang CAD or kaning CAD. Tungod kini sa atherosclerosis o ang paggahi sa arteries sa kasing-kasing, tungod sa pagbara sa mga tambok na nadeposito sa mga ugat nakapalibot sa kasing-kasing. Tungod kay barado ang agianan sa dugo, dili mahatag ang eksaktong oxygen. Og ingon man ang nutrients, dili makapitik og tarong ang kasing-kasing og makasirkular ang dugo sa tibuok lawas. Framing heart study, maoy mag-analisa kung posibleng mo atake ang sakit sa kasing-kasing. Ang Yaki Herbal Capsule makatabang usab aron batukan ang atake sa kasing-kasing. Tungod dunay taas nga antioxidant properties ang Yaki Herbal Capsule. Wag tangon niya ang mga bad cholesterol nga nibara sa mga ugat. Importante usab nga apilan sa healthy lifestyle. Eksaktong pahuway, inom eksaktong kadaghanon sa tubig, likay sa stress sa kinabuhi. Kanang problema dili problemahon, ang problema pangitaag solusyon. Kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, lahi nga kadasig ang imong bation. Mulami ang imuhang pagkatulog, mo normal ang imuhang blood sugar o blood pressure, mo kusog ang imuhang immune system. Buot na mo masayran mga higala kung nahimo na ba kaninyo sa inyohang kaugalingon. Mopod na ang hinungdan na pirmi kami nag-aawhag kaninyo nga i-text ka na mo kung ano na kamoy pangutana o di ba kaya kanisa kasinatian sa mga produkto. Kini ang numero sa mo ang cellphone nga inyong dapat i-text. Ang 0928-6767-031. Paminaw na ito si Kuya Loy para sa mensahe sa ato ang mga Yaki users.
1: Sa mga mensahe ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0910489135 7. Mami Joy Kueloy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay ni Tumarco o ganawag tanggyod ang ako ang balatian. Salamat yun. Text usab gikan sa cell number 0946350784. Hello Mami Joy Kueloy, salamat kayo sa Yaki Oil Liniment. Kay nawala gyud akong bugas-bugas akong nawong kay kadagabi kuya akong ginahaplasan. Nawala gyud, salamat kaayo si Loyloy Kosop dinhi taga Quarry Magsaysay, Marilog, Davao City. Atong tawagan si Loyloy gatong istoryahon.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yeah, si Kuya Loy ni sa Yaki. Si Loyloy ni?
3: Oo, sir.
2: Ikaw to nag-text sa Yaki, Loy?
3: Ako tong nag-gun sa kangin ng Yaki naong di yapas na kay Yaki.
2: Okay, nag-text ni mo, Loy. Ako basahan, Loy, ha? Okay ra sa'yo mo, ha?
3: Okay, sir.
2: Ay, ini mo. Bayong hapon na Kuya Loy sa og Mami Joy, salamat kay sa Yaki kay nawala gid ako bugas-bugas sa ako ang nawong kay kada gabi ako nang ginahaplasan sa Yaki oil niya, nawala gid siya. Si Loy-Loy Pusit mi, taga-Quarry Magsaysay, Marilog, Davao City. So, morning kitext ni mo, Loy. Tinawag din kitext ni mo.
3: Kuya. So, tinawag din na siya. Kay, ginahatap na ako kadagabi ang ating now. Niya. Medyo nawala din ang mga butugas siya. Salamat din. Ngayon man sa Ginoo. Salamat din ako. Nawawa akong mga butugas na medyo namin.
2: Si, unsa ka daghan to imuhang mga pimples, Loy?
3: Daghang gayo eh. Dagko kayo. Magbuti-buto yung ating now. Mayan, laing kayo isuroy.
2: Oo.
3: Maulaw ko mag-isuroy niya. tempura ba? Pinabot sa akong likod.
2: Uy, daghana, no? So, moro pag gihimo ni mo, imo lang ginaplasan ka na gabi o yaki oil?
3: Oo, plasan. Maghinamot ko dahil tubig nga. Then ako kaso, ako mabutan ng bagno sa gapas.
2: Masa kung gabi o ni mo, Loy, ka nang maghaplas na kag yaki oil?
3: Hindi, kaya ang medyo langhalang gamay. Bagno, kasi na akong lagi. Pag sa akong naong ba, moro mudala o pining... Kasi na ako itong pamatiyon dito nga bugnaw. Langhalang gamay.
2: So karon, kumusta na?
3: Okay naman. Ginasugyan na lang di ako nako kay na may mga porpanagsa na lang kayo. So, gamay na.
2: Ah, dili na pareha kaniya to.
3: Oo, oh, dili na.
2: Oo. Oh, nya, nagalikay po ka magkaog mga oil foods, Loy, ganang mga mamatikaw nga pagkaon.
3: Oo, oh, nagalikay. Nagalikay yan ako.
2: Sabay ko, Loy, naiulat ko yung mga dagko nga mga pimples.
3: Oo, oh, nangawala po.
2: Happy lang ulat?
3: Oo, oh, nakakuan. Medyo nahamis na galing. Ano yun, nabuti akong now.
2: Uy, kanindot, no. Pila edad ni mo, Loy?
3: 23 na.
2: Loy, salamat kay Loy ha sa
3: okay,
2: pagsalig sa pagkita sa Yaki. Salamat kay Loy, bye. Okay, thank you, bye.
1: Mga kong tumami, Joy, si Loy Kusip na wagtang ang iyang nga mga dagang bugas-bugas tungod sa pagkanunin niya nga pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Walang kita igong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Thank you, kaayo.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: tree. Yeah, you said forever, now I
1: Joy FM. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiaki Vitamins.
3: Ako rin.
4: Me too. Kidiaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Unto na Joy!

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Si Kaloy Asun ni aga magpit mag-request ko kanta nang pagsamo. Ana siya. Salamat sa pag-play. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: The station with more music variety.
2: 102.3
1: Joy FM.
3: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya, para nang nalabak na saging manggut niya, nga bahaya to siya din. Ako ganing mahikap o brahi, mabalik o katul. Ako mga igago ba, nagbahin manggut na sila o giyak. Ilang ito nga din kung may baho, kuy, tumunga tambat.
3: Ibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance.

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kidi Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton apan dili ka ma dili nimo mahimo mga higala nga bisag kaya man nimo unta kay ngano man ang ginaingon nga huna-huna rana nimo namang good boy panahon nga dili ka ayo makapaminsar nga makasulti ka sa imong kaugalingon nga bugok naman siguro ko eh nganong dili naman ko makaisip og tarong. Actually, dili na mauang hinungdan nga bugo kay. Kini tungod wala nimo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na, ginabaliwala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, ano na gyoy tao? Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dere-deretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang man naghuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadto di ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga nag-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C importante usab kay kining vitamin C nga mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. O, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok. Nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O, di ba? Ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali nimo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, magintaon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa ba gyud ning Yaki Herbal Capsule.

0: Kapsul, munang ingon na mo para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, ambot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Oops, nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala. Nahala, dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676703-1. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mami Joy.
4: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

4 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandang. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din hang dapita, ano? Kumusta? And of course, sa tanang nagapaminaw, maayong hapon. Oga, welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pomelo Joy dahil busy po ang ating mommy. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3 karong adlang Miyerkules, July 1, 2026. Ay, nakatunga na gito sa tuig, no? Ay, hagbay, Roy. July 1, happy birthday po sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlong natauhan din ang dapita. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, good health. Yun naman talaga yung importante dyan, di ba? And of course, sa mga nag-anniversary po sa araw na ito, ano? Congrats sa inyong gugma. Alright, ang ating text line. 0962-854-8443 o di kayo magmensahe lamang sa ating Facebook Live, Joy FM 102.3. 4 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:15 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Larry Batinoy, nagapaminaw din ha. Oga, shoutout na to ang Batinoy family and Manginsawan family diha sa Sitio, Kawayan. Salamat! And hi to Lorilyn Caliguyan. Maayong hapon din ang aside. Hello, shoutout na to ang Betania family. Diha sa Biwang, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Good afternoon. Hi po kay Giselle na nagapaminaw din ha sa Kabakan. Mame. Sige, hello po. May hapon din ha. Good afternoon. Shout out sa mga taga Santa Fe. Salamat po. Oga, request ng kanta, Lason Mong Halik. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang po ng advice. Sobrang sure po ako na mahal ko po ang boyfriend ko, Mami. Dahil hindi kumpleto ang araw ko kung hindi ko siya nakakausap o nakikita. Yung connection pa lang ay talagang nakakapagpasaya na po sa akin, Mami. Pero ang problema, hindi ko rin na madedma ang nararanasan kong pagkapagod sa relasyon namin. Sa maraming pagkakataon kasi, lagi na lang ako ang naghihintay sa assurance kung may future ba ang relasyon namin o may future ba talaga ako sa kanya. Para kasing ako lang ang laging umi-effort sa pagitan namin. Halimbawa, sa pagkakaroon ng conversation araw-araw, parang ako na lang ang umahabol sa atensyon niya. Parang maramdaman or para maramdaman kong mahalaga ako sa kanya. Sa totoo lang po, kung mauwi ang lahat sa pagkakaroon ng hangganan, hindi talaga ako handa ni hindi ko nga mai-welcome ang ganyang idea na maghihiwalay kami kahit sa isip ko lang. Ang hinahangad ko lang naman, Mami, ay ang ipaglaban ang relasyon namin. Na may mapanghawakan ako na merong kami sa bandang huli. Ano po bang gagawin ko, Mami Joy? Sana pagpayuhan niyo po ako. Kailangan ko po ba siyang hiwalayan? Salamat po from Secret Girl. Okay, hello Secret Girl. Unya, problema? Ay nako, alam mo, kulang kayo sa usap ng kanang harap-harapan. Huwag na yung cellphone, mangita kag pamaagi para naad mo yung conversation, ingon ana. Oo, istoryahi gud na imong uyab, ha? Unya, imuha po ng ingon ang imuhang ginabati, kay basig nagaano ka lang ba naga usana ka nang grabe kay kag paghuna-huna, naga-emote-emote ka na din ha. Unya, imo partner, why idea nga mo na imuhang ginabati, di ba? Kaya feeling niya okay lang kayo kasi wala naman problema. Di ba? Ikaw, pinapakita mo naman sa kanya, nag-e-effort ka sa kanya na pinaparamdam mo, mahal mo siya. Unya, nang lalaki, nagtuupod nga, okay ra ka. So, wala may reklamo. So, okay ra, di ba? Ingon ana, so, girl, kinahanglan, imuha gyud nang mahisgutan sa imuhang partner. Ayaw kaulaw nga, iingon ang imuhang ginabati. Maingon ka nga, oy, na unsa naman taon ka, oy. Huwag naman kay ka-effort-effort. Ako na lang ang nagakapyot sa itong relasyon ba? Mauna akong ginabati. Ano good? Maging prangka ka, magpakatutuo ka sa imuhang boyfriend. Diba? Para mahibalaan ni mo unsa ang iyahang side. Kasi sabi ko nga, baka hindi alam ni boyfriend ba na may problema sa'yo, may problema kayo. Kasi nga pinapakita mong okay lang kayo, nag-e-effort ka. Diba? Kasi nga sabi mo, sa isipin pa lang hindi kayo, maghihiwalay kayo, parang hindi mo na kaya, char. Ay, Paunza, ay, grabe ka, girl. Bitaw, kinahanglan gindi mo na mahisgutan sa imuhang partner para at least matagan mo siya gigayon nga. Maipakita po nga, uy,
makapag-explain nga, uy, pasan siya ka na girlfriend, ha? Paingon ani, mangod ko mahigugma. Di mangod ko paras ni mo nga showy kaayo. Kasi iba-iba tayo, eh, no? So, mas maayo nga mahisgutan ni mo na o makapag-explain si boyfriend. O malay mo magbago. Kay mauman din na imong gusto, sige. Gusto mo ng effort? O tara, effort ta. Charot. Diba? Anak, mangod na. Kay, kung nahigugma po na siya sa imuha, musabot mangyod na siya. O mo-adjust po na siya. Para sa imo. Unless, after ni mo kausapin, after ni mo magpagawa sa imong gibati, pero daw sa waay, mura gihapon. Diba? Kanang wala gihapoy effort, niya feeling ni mo nakakapagod na talaga. O di ha, lahi na siyang istoryal. Ibang usapan na talaga yan. Kasi tapos na eh, nag-first move ka na, ingani akong inabati boyfriend. Ano sa ba, higugma ba ka na ako? Ingon-ani. Ay, kung nahigugma na, mo-adjust, ma-explain nga, ipasensya na. Kaya ingon-ani, magod ko mahigugma po. Diba ako kabalo nga, natin tayo problema. Nga, kay naistriyahan naman ni mo na, mamalingkamot ko nga, mabati ni mo, ma-feel mo talaga na mahal kita. Ana lang. Pero kung way daw sa waay, gihapon, girl, sabi ko nga, lagi hapon, muna siyang time nga burag usaman. Pasagdahin na lang po siya, hantod sa matuto kang bumitaw. And yun, mas mahalin ang sarili, maumagod na siyang time. Kanagong binigay mo naman lahat, ginawa mo naman lahat para sa relasyon ninyo, para manumbalik yung kanagong tamis ay yung gugma sa pagsugod ba, anak god? Ginawa mo lahat ng mga effort para tagaan pa gini mo siyang chance para kanagong makita ni mo ba nga, ay ako lang din nagunahon, nagdi maunya, ay gugma man din sa ko, alahi lang siya kung magpakita gugma, anak god? Pero kung wagi hapon, ay, so jud, burag, ready-ready na ka. Bitaw oy. Kasi ko ingon ana, syempre ginakapoy kapuyon jud ka kanang sige na lang gud ikaw ang gahatag sa gugma. Unya siya sa ilang putyag dawat, iman lang kabalo mo balik og gugma. Diba? Kasi ang tunay na nagmamahal kahit hindi mo hindi ka magmakaawa kusang ibibigayan. Kasi nga mahal ka, kasi nga mahalaga ka sa kanya. O kung unsay ikalipay nimo, maningkamot na nga mahatag niya sa imo. Pero kung wa gihapon siya effort, o magunahuna jud ka girl. Kung gikapoy ka, o pahuway, ana lang. Okay, so I think gets mo naman kung ano yung gusto kong sabihin. Basta para di ta magmahay o istoryahi si boyfriend, maningkamot ka nga basig pwede pang magbag-o, basig na apaday chance nga ana, o basig ako rin nagaunahunag ingon ani, tagaani mo siya higayon nga ana good. Pero kung wala gihapon, o sabi ko nga relax. Diba? Boyfriend mo pa lang naman yan. Ay, lami good kayo ng mahigugma ta, kanang ma-feel po na to na mahal tayo sa tao, mahal tayo ng taong mahal natin. O, lami kayo na sa feeling. So, sana one day mahanap mo ang ganyang pagmamahal. Kasi kung alam mo sa sarili mo na talagang tunay kang nagmamahal, kanang tinudan na imuha, willing gani ka magsige na lang kag pakumbaba, mag-give way. O, one day makikilala mo talaga ang taong nakalaan para sa imuha. Yung taong iingatan ka, pahalagahan ka, mamahalin ka, kahit hindi mo hingin, talagang kusang ibibigay kasi nga mahal ka. Yun. O muna iampo ni mo kay mong maila-ila kung dili man galing ng imong uyab. Okay? So yun. Daghang salamat din ha. Mami Joy, request ng song, Bibitawan Ka, Secret Girl. Oo, ito siguro yung ano natin. Letter sender kanina, no? Sige, mamaya ng konti po, ha? Hello, Jim Pesukan, nga naminaw. Shout out sa iya mga igsoong nga naakaroon sa bukid. Amping mo kanunay, kana lang Mami Joy. Salamat po sa pagbasa. Request ng song, Saksi ang Langit. Del Magbutong, Mami Joy, hello. Kina Nerwin Pilopilo, John Magbutong, Will John. Kim Magnaos, Magbutong, George Amudo Kalugmok, na nangarit sa kaniyugan ni Boss Hamin. Ang pagbati mula kay Jokoy po, 10 langag. Salamat po sa pagbasa. Hello, Mary Joy Lagungan Kabungbong. Mami, hello sa Taga Butay. Labi na sa Lagungan Family, Kabungbong Family, and kay Uncle Ernesto Kabungbong, nga nagaduyan-duyan. Ay, kapwa kasi Uncle. Sige, Kon. I-enjoy ni muna imuhang moment na nagduyan-duyan. And
And hi kay Angelica Lawan, Mami. Good afternoon. Shout out po sa family ko, Lawan, dyan sa Sitio Feta. Barangay Pandian, sina Nanay Lita, Tatay Teddy, sa mga kapatid, sa mga anak na sina Maisy. Lawan from Angeline Lawan. Salamat po sa pagbasa. Datu Aban, shout out Mami sa Aban family, Abas Bakana family. Shout out lang po diri sa balay na nakikinig sa iyo. Request ng song Miss Na Kita. Alright, alauna 25 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang Pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
2: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, ang likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.

0: kailangan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Wokas, ang ganda-ganda mo ah. Akala ko filtered lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
2: Sabon na yun, Kas. Eto, Hermosa Kojic Whitening Soap, ang sabon ko.
1: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
2: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi.
1: Sige, Kas, yan na rin yung sabon ko.
2: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis magkinis.
3: Dear Mommy Joy,
4: Dear Mommy Joy,
3: Mommy Joy,

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

minuto mga ka-joiners bago sumapit or makaraan ang alas dos ng hapon. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy.

Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano, mga ka-joiners. And pasensya na po dahil meron lang po tayong technical adjustment po, ha? Kaya, ayun, usahay. Tisig matingala mo. Pero puhon-puhon, mas maging maganda po yung ating signal at mas maging mas malakas, no? Kaya, ayan. Alright, bago lahat din ano, maing hapon sa nagapaminaw din ha nga side na si Nanay Lucia Sanchez. Maayong hapon, salamat po sa pakikinig and of course sa Bornasal family and kay Kapitan Dudong Delgado din ha sa Bagumbayan Magpet. Maayong hapon po. And kay Dato Aban. And hello to Miss Angelica Lawan. Good afternoon. Shout out po kay Family Lawan din ha sa Sitio Feta, Barangay Pandan. Hello kina Nanay Lita and Tatay Teddy. Sa mga kapatid and sa mga anak dyan. Si Maisie Lawan from Angeline Lawan. Salamat po sa pagbasa. And Mary Joy Lagungan Kabungbong. Shout out mami sa mga taga-Butay. Gabi na gayod sa Lagungan Kabungbong family. Magandang hapon dyan, ano? Salamat po sa pakikinig. Hi to Annie Binton. Shout out sa iyang mama ug papa, sa iyang manghud na sa Bitanagan. Request ng song, Who Says? Who's that child? Hello po, request ng song, Where Do Broken Hearts Go? Ayan, tanging ikaw, Larry Batinoy, pa-request. Sige. Angelhan Bulaw, Aban Maulaw. Good afternoon, shout out po, diha sa bahay na nakikinig. Hi to Hania and Nana. Ina, si Mama, si Tawa, Dangos from Bulaw, Aban ng Matalam. Sukran, Apuan, may hapon. Ayan ha, again ha mga ka-joiners, pasensya na po kapag medyo, ayun, nawawala tayo sa ere pagka minsan dahil po meron po tayong technical adjustment. Kaya nangyayari po ang mga bagay-bagay. Pero, puhon, mas maayong ang atong signal, no? Mas maging, kusog. Kusog? Buragbog man niya, Ana. Nagang salamat ha sa pag-sabot, mga ka-joiners. And, yun. Hello din kay Angelica Pasukan nga nagapaminaw din ha. Shout out sa iyang papa nga naakaroon sa Bukid and sa iyang auntie nga naakaroon sa Mati. Salamat po sa pagbasa. ER Mutia, good afternoon mami. Shout out. Ay, request ng tubod sa nauughang sapa. Ay, grabe. From Usamis po. Hello, maying hapon. Salamat sa pagpaminaw. Anim na minuto mga ka-joiners. Makaraan po ang alauna.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:19 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Jelhan Bulaw, no? Shout out din na sa ilahang balay na nakikinig, si Hania, si Nana, and si Ina, Mama, Tuwa, Dangos, from Bulaw Aban, ng Matalam. Halya Iman, hello sa Salamlang sa Family Abay, at Iman, sukran po, from Halya Iman, ng Matalam. Pesukan Angelica, good afternoon, Mami, shout out, ang iyahang papa nga naakaroon sa Bukid. Oga sa iyahang ating nga naakaroon sa Mati. Salamat. Angelica Lawan, hi po, advice lang, Mami Joy, pwede ko ba balikan ang asawa ko o hindi na? Pero siya ang unang naghiwalay sa akin at siya din ang sumira sa pamilya namin. Pero ngayon, nababaliw siya sa akin. Ay, sana all. Gustong-gusto niya ulit kami mabuo. Mabuo kami ulit. Nasaktan na ako sobra sa kanya. Ano po bang dapat kong gawin? Request ng song at ang hirap. Okay. Hello, sender. Maying hapon. Sige, atuan ng i-play mong song request, ha? Pero alam mo, kung mahal mo pa naman si Mister at nagpakiluoy nga makigbalik ni mo, bisan pa man o kablo siya, nga nakasa sa una, nakabuhat siya, ayun, nasaktan ka niya, syempre. Pero kung humihingi ng second chance at kung mahal mo pa naman at kung may mga anak kayo, o alang-alang man lang sa bata, ikaw, pwede mo namang bigyan kasi actually, no, ikaw naman ang makatubag ana. Pero kung imuha yung huna-huna-una, alang-alang sa mga anak mo at alang-alang sa imong kaugalingon na nahigugma gihapon, why not subukan ulit, di ba? Pero sana sa pangalawang pagkakataon, mapag-usapan nyo yung mga bagay na nag-trigger sa inyo, ha, or naging rason para maghiwalay kayong dalawa, ha? Ana, kailangan nyo kasi pag-usapan yan para, good, tapos imuha pong tanawon, lantawon, kung nagbag-uba si Mister, kung nararamdaman mo pa ba talaga na talagang sorry siya at humihingi siya ng pangalawang pagkakataon. Ana lamang good na good. And syempre, lahi mag-good na good sender kung buo ang pamilya mo, di ba? Buo ang pamilya nyo, syempre, makakabuti rin yan sa mga anak ninyo kung buo mo, di ba? Ana mag-good na. Usahay mang good kita nga inahan or ginikanan, usahay alang-alang sa anak, di ba, kaya mo na itong mag-sacrifice. Pero, kung mahal mo pa naman, aw, dili kay tantong sacrifice na. Oo, bibigyan mo rin ng chance ang sarili mo na baka meron pang second chance, di ba? Labaw na nga, alam naman ni Mister na nagsisisi siya, at gustong-gusto niya, sabi mo, gustong-gusto niya ulit mabuo yung pamilya niyo. So, why not, ba? Diba? Ana lang na siya, sender, okay? So, yun, sana kung magkaroon man ng second chance, kasi ninyo man mong duha, naman mo yung mga bata, mas maayo gid nga maging buo ulit kayo. Sana kung may problema mang dumating sa inyong mag-asawa, sana mapag-usapan agad-agad at hindi na yung hiwalay agad-agad, ha? O mangita sa gyud pamaagi aron maayos, maging maayos ang pamilya bago pag-isipan ng bulag-bulag dayon, okay? So yun Miss Angelica, sana maging maayos kung sa man ang imuhang family karon, maging maayos and makita mo kung unsay maayong buhaton gyud sa imuha. Okay? Alright, daghang salamat din, ha. Hi, Datu Aban. Shout out kami dito sa bahay na nakikinig. Thanks, si. Thank you po from Marbel Matalam. Sige, may hapon din, ha, nga sayo. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ako ng advice. Hindi po kasi ako tinatantanan ng chismosang kapitbahay namin, Mami. Kahit umagang-umaga po kapag kadumadaan ako sa tapat ng bahay nila, talagang kinakawayan ako, Mami, para lang makipag-usap sa akin. Tinatanong po niya tungkol sa nanay ko. Single mom, Ano daw? Oo, batang byuda, hindi single mo. Batang byuda po kasi ang nanay ko, mami, at tinatanong po niya sa akin kung sila na ba daw nung lalaking palaging pumupunta sa bahay namin. Nakakaedita lang po kasi, mami, kasi bakit po niya pinapakialaman ng buhay ng may buhay. Wala na po siyang ginagawa maghapon kundi ang makipag-chismis. Sabi naman po ng nanay ko, mami, huwag ko na lang daw po siya pansinin. At ngitian ko na lang daw po siya kapag may mga tanong po siya sa akin. Bakit po ba may mga taong walang magawa sa buhay, mami, nandadamay pa ng iba? Nakakainis talaga. Sana pagpayuhan niyo po at maraming salamat. Okay, Sander, hello, may hapon. Alam mo, sakto gud imong inahan, tama ra gyud. Ayun, napansin na ha. Huwag ka nang ma-stress. Ungitian mo na lang sila kung unsa man ilang mga problema sa kinabuhi, charot lang. Oh, ala, kung adlaw-adlaw man galing kanya gina, kumusta? Sa bahin sa bagay-bagay, sa imong mama. Aw, ay na, good to buy, no? Ino na lang ni mo nga, okay naman si mama, tioy. Oh, single man na si mama. Wa may masuko ni ana, wa may taong masakitan kung mahigugma siya usab. Charot. Oo, bitaw, pasagdahin na lang gina imuhang kapitbahay. Kasi kung papatulan mo yan, kung ano-anong gagawin mo dyan, mugara, magod na. O may pa nga pasagdahis, tasakto ra gud imuhang mama nga. Itian mo na lang, ana, para wa siya'y makuha nga info ni mo. Okay, so yun lang yun. Daghang salamat din ha. Mag-focus ka na lang kung nag-aaral ka. O sige, focus ka sa imong pag-study. And yun, mahalin mo si mama. Ana lang good kung in kaso man galing, mahigug mausab si mama. Kung ulitawo man ang gapang adtudya sa inyohang balay, gapang ulitawo sa imong inahan, okay naman siguro. Wa, may lain ana, di ba? Desisyon mo na si mong mama kung magminyo ba siya usab, mag-usabay ang plano siyang kinabuhi. O desisyon mo na niya. For as long as walang taong nasasaktan, naaapakan ang mama mo. Ana lang na siya, tsaka dalaga siya, girl. Oo, why lain ana kung na'y mamisita niya, no? Okay, so lang yun lang naman yun. Nagdaghang salamat. Dalaga si mama. Dalaga, kaya wala naman siya ano. Byuda man, di ba? Hi, Janibel Miedes. Shout out sa yahang bana nga gikalintura. Uy, get well soon, diha, ha? Alright, alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy,
2: dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan.

0: ang kudarat aron iubos ang iyang blood sugar level.
1: Yes, Auntie. Taman ko. Wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin kay gapon sang serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease, pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa ko sila, hindi pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Nasa pa-ipertabo sila sa kidiyaki vitamins.
5: Kalunay na maunoy.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Dear Mommy Joy,
10: Dear Mommy Joy,
9: Mommy Joy,

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 9 na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy, mga ka-joiners. Daghan-daghang salamat sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na po ho. Same time, same program, and same station. Thank you, thank you. Susunod na po ang programang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandang. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Ibuok, Kidapang, One City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw. Ani-ana usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod kini sa ato ang Yaki Company nga maoy nagahimo sa ato ang epektibong mga Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, kini Yaki Vitamins ug ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mga higala. Palihog. So ayan ninyo sa ama sa amo ang ginatudlo kaninyo din he. Kung makasinati gani ka og bikog, pulikat sa Tagalog o cram sa Ingles, pagkuha og Yaki Liniment Oil. Ihaplas kini sa parte sa imuhang lawas nga nagbikog og imasahi hinay-hinay aron dali ra kini mawagtang. Bitaw mga higala, sakit na makaayo na. Kay ang bertod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini, maoy muwagtang sa imong gibati nga kasakit. Kung mabikugan gani, mo nang kuan eh, bisag maayo ka mo lang ngoy, kung mabikugan ka nga tunga-tunga sa tubig, so mo na delikado mga higala, maingon, anong namatay man to, nalunod, ha, kaayo ato mo lang ngoy, maoto, maingon ang tao, ay, basig nabikugan. Kay pastilan, lisod kaayo ni, kung mabikugan gani, grabe kasakit ang bation. Hilabi na kung lami kaayo ang imuhang pagkatulog o niya mamat-an na lang nimo ang grabe kasakit, unsay makausahay, makaihi na gani sa kasakit o makahilak pag yun. Unsay maayong buhaton o unsa ba'y hinungda ni ini, nanong bation man eh nga, natulog man unta ka. Ang pulikat kon cramps tungod kini sa muscle contraction o overshortening. Sagad nga hinungdan ni ini mao ang muscle fatigue, low sodium o low potassium. Doon na pod mahitabo nga smooth muscle cramps tungod sa menstruation sa mga babae o gastroenteritis. Kining nocturnal leg cramps o sa kinika involuntary muscle contraction sa bagtak o sa mga tudlo sa tiil. Tungod kini sa muscle spasm, usahay dali lang kini. Apan usahay human mo atake, dugay mawala ang hubag. Kanang maghubag na, grabe ra itong atake, mga higala. Mamahimong magbalik-balik kini, hilabi na sa mga trabaho nga permi nagatindog o sa mga taong hamtong na ang edad. Oo, prone ni ini ka ng mga naa sa production sa laboratory. Pero kay unay man sila sa haplas, bago sila mo sugod og trabaho, mga haplas na. Unsay ang ngayon himuon aron masolusyonan kini? Inom permi og daghang tubig. Kaon sa mga makaon nga taas ang potassium sama sa saging, avocado, patatas, broccoli, orange juice, soybeans, apricots og raisins. Na ana pod ning avocado pero og nagadiet, di gid na sila makaon ana ba. Kabalo sila nga makapataba na. Pero naa may uban, mo bitaw nang ato ang Yaki capsule to adidto ang maayong supplement. Mas maayong apila nimo og tumar anang Yaki capsule sama sa among paulit-ulit na sinasabi sa inyo, kada adlaw isip food supplement og bago matulog manghaplas ta og Yaki Liniment Oil kay dili lang mawala ang bikog, mulami pa ang imuhang pagkatulog og mukusog ang imuhang immune system. So ayon ninyo mga higala, bago matulog manghaplas mag-inom ka og Yaki Herbal Capsule, tinuod yun na mga higala, pagkabuntag ay makaingong gyud ka, good morning. Maayong buntag yun nimo, maayo gyud ang imuhang buntag. Anyway, ani paminaw na usab nato ang ato ang mga kababayan nga nagatuo sa atong tambag padayon nga nagasalig aning ato ang mga produkto sa Yaki.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyahang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit ka, kusong titik kong kasing tasin, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay naman ako maminaw. Munang karoon na, wala ko kong nagtawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inong kanato, yelo akong ihi ba, tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna kamoy gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: 102.3.
1: Dako ang natabang Sayak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, makukulipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusa radyo nga may doon ang iyahang gigitis nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagatuho ba kay akong itlog na nakakitaw? Pagbutang na ako nga. Pagkatan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingway na lang kay ayo man sa yaki. Okay na layo ko ya kay. Pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng sayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukok na siya. Bili ka rin magsasita sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ano sa katong vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3 Joy FM. Place your requested song.
1: Si Linji bili sa Nukulasi ang akong request song kay Yakap sa Dilim. Okay, alright. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3 Joy
2: FM. Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Latian nga arthritis, walo katuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
5: Amat ni kay sir, wala ganito, petigalos gani, lima katupan ito sa lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis ito sa Kalinan, papalit lagi. Katurag yung Yaki mo nakawala sir, maplas po ko, sabay po ko kaplas og oil. Katong Yaki, umaylain nga, wagin makauli gan kayo, sige, gumati sa inyo ang programa gan.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: Afternoon Joyride.
6: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
6: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 92.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweetie ti mami ko.
3: Masweetie si mami ko eh.
2: Wow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: lawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, na agyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza. Appliances pa. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian, sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
0: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate, taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit na yun siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga, mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Moshi, Shiki, Yaki. Magandang araw sa inyo. Kumusta na po kayo? Ito na naman si Mami Joy. Makakasama ninyo sa loob ng iilang minuto lamang para sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan o Yaki. Ang atong programa, gihatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Oil Liniment, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap na pampahamis sa atong mga kutis. Ang Kidi Yaki Vitamins para sa atong mga anak o ang Yaki Herbal Capsule, kining mo ang mga produkto, mga higala, mas epektibo gayod kini, busa dapat masuwayan gayod ninyo. Ang Matag Herbal Plants nga atong ginakaon, doon na sila'y specialized active ingredients. Aron i-correct ang atong health condition kung kita out of balance. Wala ta sa balanse, mga higala. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, usa kini ka safe full food nga pwede natong kanon o inumon matag adlaw tungod sa maayong benepisyo nga atong makuha niini. Sa karon dili maihap sa kadaghan ang nagapamatuod na kung unsa ang kaayo nga mahimo kanila sa spirulina nga sagol karon sa Yaki Herbal Capsule. Busa aron mo kusog ang imong immune system, ang atong immune system, ug mabatukan ang mga daghan nga balatian, mutumar gayud kita og Yaki Herbal Capsule matag adlaw kay dili man tanang nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas ang atong makuha sa atong mga kalanunon matag adlaw. Mao kana mga higala nga dili gayud kami makapoy, dili kami magsawa para sabihin sa inyo, may nararamdaman ba kayo? Aduna makamoy ginabati sa inyong panglawas, ayaw kamo kaulaw nga ipangutana kana. Ngari ka na mo. O di ba kaha, aduna ka mo yung mga kasinatian na nagpagamit, tungod sa paggamit ninyo sa mga produkto sa Yaki. Kini ang among numero. 0928-6767-031. Ayaw ninyo ka na kalimti. O ganian na si Kuya Loy, atong paminaon, ang mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagasuway na o nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Sa mga na-text, Mami Joyce, atong text line, text gikan sa number 09-099-613-063. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Uban pang produkto sa Yaki kay naayog yod ang akong mga ginapamati sa akong mga balatian sa akong kalawasan. Salamat yod kaayo. Motong text gikan sa number 09-099-613-063. Og doon na pa'y text gikan sa cell number 09102389853. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Ask lang ko, ang Yaki Herbal Capsule, hindi ba delikado sa kidney? Kasi natatakot po ako na uminom ng walang reseta ang doktor, TY po. Sa ating texter mula sa cell number 09102389853. Ang Yaki Herbal Capsule ay isang mabuting herbal supplement para sa mga tao nga mayroong problema sa kidney. Dahil ang Yaki Herbal Capsule ay mayroong mataas na content ng spirulina, luyang dilaw, sambong at iba pang mga herbal plants at kaya nitong tunawin ang kidney stone. Kaya huwag matakot na uminom ng Yaki Herbal Capsule. Sa halip, i-maintain mo ang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule. 2 capsule sa bawat inom, 3 times a day. After 3 days, isang capsule na lang ang iyong inumin, 3 times a day. Okay? Huwag matakot dahil walang overdose ang Yaki Herbal Capsule at walang side effect dahil ang mga sangkap nito ay mga herbal medicines at epektibo na subukan na sa mahabang panahon. At doon ang pa-text, Mami Joy, gikan sa cell number 09-09-21-78-097. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Gusto ko lamang po magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na pong kumain ang anak ko at mabigat ng kanyang timbang, okay? Tawagan natin, Mami Joy, ang ating texter mula sa cell number 09-09-21-78-097 at ating kausapin.
2: Hello?
3: Hello?
2: Kuya?
3: Si Kuya Loy ito sa Yaki.
2: Ay, oo.
3: Oh, opo. Sino po sila, ma'am?
2: Opo. Laisa po.
3: Laisa?
2: Ramon.
3: Opo. Kayo po yung nag-text on, no?
2: Ay, opo.
3: Opo, sabi ho ninyo, good morning po, Kuya. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong produkto na Kidi Yaki Vitamins kasi malakas na kumain ang anak ko at masangkad na po siya at mabigat yung timbang. Ah, totoo to, Lai?
2: Opo.
3: Mm-hmm. Dati-dati po pala, kumusta ang baby nyo?
2: Dito po, ano yung number ko, kumain.
3: Ah, malakas na kumain ngayon?
2: Oo, di ba dahil dati, hindi masyado kumakain.
3: Ilan taon na po ang baby nyo?
2: 1 year old po.
3: 1 year old na, lalaki sa babae?
2: Lalaki.
3: Lalaki, anong name niya?
2: Riley po.
3: Before, Lai, mahirap siyang pakainin?
2: Oo po, ayaw mo kumain.
3: Tapos ngayon, kumusta siya ngayon?
2: Pinapakain po yung mga ayaw niya.
3: Ay, ganun. May mga bata talaga na ganyan. Oo. Gano'n na siya katagal pinain mo ng kidiyaki?
2: Mga ano pa lang po. Hindi pa na gano'n. 1 month.
3: Ay, hindi pa nag-1 month. Nag-change na agad yung ano niya?
2: Oo. Mabilis nga ano eh. Ano ka agad. Kasi mabilis pa sa agad yung ano, kidiyaki vitamin. Yung sinubukan ko.
3: Aha.
2: Kasi yung mga vitamin siya dati, hindi siya gano'n. Parang hindi siya niyang.
3: Aha, parang wala lang, wala epekto sa kanya yung mga dating vitamins mo.
2: Parang wala lang. Yun, kasi nabili ko kasi radyo na galing daw na effective daw, parang sinubukan ko.
3: Aha, so
2: yun.
3: Kumusta siya kung turuan mo, madali mo siya matuto?
2: Opo, ganit lang.
3: Mamaraitan nga po sa inyo.
2: Ay, dito po sa ano, lady po, sa Javier Lepe.
3: Ano apelido niyo, Ma'am Rice?
2: Ramos po.
3: Ramos. Ma'am Rice, maraming salamat po ha. Thank you so much po.
2: Thank you po. Opo.
3: Salamat, ma'am.
2: Salamat po.
3: Thank you so much.
2: Bye-bye.
3: Okay, bye.
2: Bye-bye.
1: Mao kun tumami Joy si Liza ang iyahang anak, himsog na kaayo ug kusog na mukaon tungod kay gipatumar sa Kidiyaki Vitamins. Wala na kitay igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo.

0: ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kamang tingala na ako nga, naglain mo ako na kuya rin, nga nakuwanting nga, nabughap daw ko. Demo to nga, nagkasalik ka sa kong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa huli ko talong dawas. Dahil nagina ko capsule, narang-arang ang kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yakiling Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, daga na kong gitambal, di mamulian. Kadungog ko gya, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol. No? Pero wala na, no?
1: Yan ang Yakiling Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dira kong panit. Tabi ta ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang, mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Nga, simuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan kung kututo kay maragbubnaw. Huwag ko kay tumungat ang bala na kung kamot mo, minyo'y naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City, 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Natistingan dyan ako kanang kwan mo to kuya nagpalit nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga puti.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-ag kini sa Flow Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun ko ya, nagkupos yun. Na ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha ko ya, puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
4: Wow! Ka-sweet it kay mami ko!
5: Ma-sweet si mami ko eh!
4: Baw! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Kita mo na nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Dako gyud ang kalipay sa usa ka ginikanan kung makita niya himsog og hamis ang panit sa iyang baby. Ang pagsabon sa Yaki Baby Soap kayong baby mao'y usa sa pamaagi aron maampingan ang iyang panit og magtubo siya nga hamis ang iyahang panit. Maalala na ako ng usa ka singer ng iyang anak bata pa lang inigkaligo butang niya gatas ang tubig. Wapo lagi kaayo og kuan kutis. Ang Yaki Baby Soap dunay sagol nga goat's milk, dunay vitamin E, A og C. Maong kung sabunan nimo ang imong baby, mosamot ka smooth, hamis ang iyang skin. Makita ninyo mga higala nga magdako na siya, makaingon ka unsa maning bata nimo ra wala man ni skin pores. Hapino kaayo ang iyang panit. Dili kalikayan ang panit ni baby nga mataptan og katol-katol tungod sa hugaw nga palibot dala sa panahon og kanang matakdan, mamana, anagod. Ang usa ka balatian sa panit nga posibleng mutapot sa panit ni baby, kining ginatawag nga eksema. Ang sintomas niini mao ang pagmala sa panit, nagapula-pula, katol og sakit kini. Matingala kang ang bata, dili mahimutang, magsigig hilak, ilabi na kung dili pa kaniya kabalong istorya. Makita kini sa lain-laing parte sa lawas, depende sa edad nga usahay, abi nimo simpleng rashes lang. Sumala sa mga espesyalista sa sakit sa panit, ang bata or kaning baby nga duha pa lang katuig ang edad, matapta niini, makita ang pula-pula nga motorok sa iyang ulo, na wong, aping, tuhod, siko og bukton. Ana, murag napansin ninyo sa mga humukon nga parte, sa mga dunay edad tulo ka tuig pataas, makita sa liog, batiis og sa mga singit og kanang uban pang parte sa ilahang lawas. Ang eksema kasagaran kondisyon sa panit nga dili dayon mawala. Dili man kini makatakod apan mamana kini. Dunay tulo ka klase ang eksema, ang atopic, infantile og dermatitis. Ang atopic tungod sa allergies sa pagkaon o lain pang butang sa palibot na manakini o nasa dugo. Genetic, kumbaga. Ang sintomas niini, kanang nagakamala ang panit, sobra ang kakatol o pagpamula, magbuak-buak kini o magsamad-samad. Ana. Ang infantile seborrheic eksema ni gihapon mga higala, sapnot ang panit, dili kaayo katol kini. Ang allergic contact dermatitis tungod kini sa pagkaon. Nairita sa gibutang nga lotion, sabon nga pampaligo o panlaba o pagkaon. Dili hiyang sa pag-inom sa gatas sa baka. Pagbag-o sa temperatura kaning atong panahon, gikan sa init, tapos kalit nga muulan, mauna ang usa sa mga hinungdan. Nasuta sa mga pagtuon ni adtong 2015 sa Annals of Nutrition and Metabolism sa mga taong dunay atopic dermatitis nga ang dunay mas lalom nga hinungdan, maokining balati ang hilabi na allergies sa pagkaon og dunay lain pang hinungdan. Likayan ang mga pagkaon nga makapasamot sa kakatol sama sa isda nga tulingan, ginamos, itlog, gulay nga talong og uban pa, maoy usa sa pamaagi aron dili kini mo samot. Di man ina mga higala, kabalo na mo ana kanang bulad o dili pod na pwede. Ang pagpanghinglo kanunay sa lawas ni baby pinaagi sa pagsabon sa Yaki Baby Soap o paghapla sa Yaki Liniment Oil, dako usab ang mahimo aron maayo ang maong problema sa panit o sa ilahang anit. Ang Yaki Baby Soap maayo alang sa mga bata nga sensitibo ang panit. Ang Yaki Liniment Oil maayo usab aron wagtangon ang mga skin problem tungod sa mga epektibong mga herbal plants nga sagol ni ini. Pero timan e mga mami ha, kaning Yaki Liniment Oil o niya kung infant pa ang inyohang anak, ayaw idiretso dito sa inyohang palad ipaagi o gamay lang nga amount, depende na sa kadakon sa bata, pero pwede ragyod na siya. Timanin ninyo mga higala ha, yaki baby soup kay baby o para dili siya pataptan o sakit sa panit, batasano ninyo, labi na ka nang magdula-dula na sa lupa, ay yaki liniment oil na ang ilusyon anak bago matulog.
1: Liniment oil sa o nindutikyan na siya kayo niya. Galit, nindamit ganit ko katong kuwan, katong susabon kay. O anak lagi, dahil kayo allergy niya. Mga itong gamit, yaki rajod. Katong yaki baby soup, nindut kayo siya gamiton. Napapasayan ang katong mga uwat-uwat ba?
0: Oops, wala na po tayong oras mga kababayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama po kay Mami Joy sa loob po ng 5 minuto. Kung aduna ka may gustong i-share sa amua o di baka mga pangutana, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dakuang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Kumusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: magtayo na't magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza. Appliances Plaza. Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening

0: 102.3. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
1: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami alay mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inam sa Sakadlaw?
1: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutoman ko, kapila pong kaon na kuhin mo nun.
2: Kapi nga...
1: Coffee Yaki, 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa pangit ni ini.
1: Nakalisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang pangit. Ganyan, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakalisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Tagitistingan din ako. Kanang kuan mo ito ko yan. Nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka kuman niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga puti.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na pod siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
5: Kanang sa aritos, ganit allergy. Tapos nagalata na siya, kakuha lang ibutalong ano, Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, kung masakit kaya ko puson, naginom lang ko isang capsule nga Yaki. Tapos ginabanyusan po, tapos naulian.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka ng sayot.
3: Pero karoon?
2: Ya karoon. Bukok na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan niya, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Ay, para dili maipit ba?
5: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinuod ka dan, pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, marag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong capsule para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan, mukumbati na yun ni.
0: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon mawala akong gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Serpentina Plus ug uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain ka kay Moreo sila, bagitong-itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidiyaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Pinaudid ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugong ko ito gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pugong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabot sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na, pagpahulay sa good baby bro, nalipo na ako sa inyo ng tanaw, pag makain ng pog Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy all-time favorites. All-time.

0: 102.3.
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayud ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Enjoy all-time favorites. All-time

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City. 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Coil.
2: Nagistingan dyan ako. Kanang kuwan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maalara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga puti.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
4: Oh, syempre, dan always magita ng kaporma.
3: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
4: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan niya, idaran ako.
3: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
4: Well, gabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
3: Ayun nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, o makondisyon po na imong love life.
4: Tinood ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
4: Ang dan, oy, marag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Joy all-time favorites. All-time.

0: 102.3
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng og Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Buhala, Buknoy! Gahibig ayaw!
3: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
2: Nagaya na wawaw bla! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
3: Good!
2: Oo gani!
3: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
4: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Joy all-time favorite.

0: 102.3.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
3: Dako ang natabang sayak herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, makupanglipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magpun sa radyo, mamaya doon ang yag, gigitis nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagana sa tuska o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
7: Masa po ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo sa gitistingan ako. Salamat kayo, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
2: Lain ka kay Moraw sila, ba't itom-itom ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na hapsa ilang palet.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuod yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Enjoy all-time favorites. All-time.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.
2: Buntag na Joy.

0: na Joy!
1: Puntag na Joy!
2: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
4: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay kong ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
6: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
7: Lansya ka ng kuyot.
8: Pero karoon?
7: Ya karoon. Bukos na siya. Bili ko rin magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Gidiyaki vitamins yan ay.
6: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!

0: Kala makabiyahe go ko glaing lugar, unya na ako'y dagang kwarta nga si Koptan.
1: Char, gusto na ikaw mag-conductor na?
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
3: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
5: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Ang Bilongga, pinatuntog ng hurat kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugungod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, sa ako Yaki Oil, nawala-wala na.
5: Yan ang Bilongga Gold at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo mga higala. Suway ragod ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
7: Moshi Moshi Shiki Yaki.
8: Mayong adlaw na usap mga higala. Uban na po na sa atong tulumanon. Siyempre, yaman ang kalusugan ingatan. Health is wealth, mga higala. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ka ba na ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa alipunga? Kinitungod kay patyon sa Yaki Liniment Oil ang kagaw nga maoy hinungdan sa maong balatian. Ang taas nga antifungal o antibacterial sa Yaki Liniment Oil gikan sa mga epektibong mga herbal plants nga maoy mo trabaho niini. Ang alipunga kon athlete's foot sa English, apektado niini ang panit sa tiil. Hilabi na sa mga tudlo sa tiil. Usa kini ka fungal infection na posibleng gikan sa kontaminadong salog, tubig sa baha, tuwalya, medyas nga way laba-laba. Diha, delikado kaayo. Ang mga taong dali matapta niini, ang mga singtanon og tiil nga sige nagasapatos, mao na inig mahubo nagsapatos kung minyo na ni ang mga anak, dagandayon ba kay murag bumba ang kabaho. Ang sintomas niini mao ang pagpanit-panit, magpamula, katol og mamahimong mukalat tungod sa fungos ang hinungdan niini. Ang Yaki Liniment Oil, epektibo kaayo nga wagtangon ang maong balatian. Maulag ito, limpyuhan usa kini o haplase aron maayo. Apil ang pagbaho sa imuhang tiil, mawala ka na mga higala. Basta kaning Yaki Liniment Oil, ang kabaho sa imuhang tiil o ang mga samad-samad niini, kakatol o ang kasakit, maugyod na ang una ni mga mabatyagan. Aduna pa'y daghang klaseng fungos nga hinungdan sa alipunga. Ang maong fungos mauusab ang hinungdan sa hadhad o kaning ginaingon nga bun-i. Ingon ana ka epektibo mga higala ang ato ang Yaki Liniment Oil. Busa mo nang ingon na mo, ayaw mo pagpawala og Yaki Liniment Oil sa inyong balay. Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyo dang imuhang ginahambin nga suliran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki? Maokay ni ang number 0928-6767031. Kana nga numero, dili yun masipyat ang inyohang mensahe kay matubag yun ka na. Ani ana sam si Kuya Loy, paminaw na to, kauban ng atong mga kababayan na padayong naga gamit og mga Yaki products.
9: Sa mga mensaheng gipadala sa atong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-01-48848. Hello Mami Joy, Kuya Loy, tawagi ko kay akong ikasulti kaninyo ang kinatibukan nga among kasanitian sa akong asawa o ganako mismo nga nigamit sa inyo nga produkto sa Yaki. Si Raymond Carillo Denis sa Luok, Hinatilan. I hope nga inyo kong matawagan. Atong tawagan mo ang number katong istoryahon.
10: Hello?
11: Hello?
10: Si Kuya Loy ni sa Yaki, si Raymond ni siya?
11: Yes sir, si Raymond sir.
10: Ikaw to nag-text sa Yaki Mon?
11: Oo.
10: Ang text mo, Kuya Loy, tawagi ko kay ako ikasulti sa inyong produkto, akong asawa, sa iyang kasi natin ni ini nigamit sa inyong produkto sa Yaki. Salamat kayo si Raymond Carillo ni sa Luok, Hinatilan. Morning text mo, Mon, naon sa day mong asawa di ay?
11: Sa Tisgas, mga doon siya, sir.
10: Nag-tisgas mong asawa?
11: Oo.
10: Unya?
11: Then, digamitan mo sa Yaki na oil.
10: Oo.
11: Ah, then, makasabi na kaya niya.
10: Mga usa ka dugay po tong kuan, tipdas niya o sanawa?
11: Mga 2 weeks lang.
10: Kumusta po? Na-epeklat wala?
11: Na bangagid na, sir.
10: O siya pangalan sa imong asawa?
11: Si Romilin Dubas Kuyo.
10: Aha. Mao gina ginagamit ninyo per me kanang yaki oil?
11: Oo, na dugadugay ang ginagamit na niya, sir. Mga 2 years na.
10: Sir, kung sa gitong imo ang pangalan kini utro?
11: Raymond.
10: Raymond
11: Carillo.
10: Asa napita inyo ha?
11: Sa Bungbungon Luok, Sinapilan.
10: Salamat kay sir ha sa pagsalig sa produkto sa Yaki.
11: Sige Yaki. Okay,
10: bye.
9: Mao ka tumami Joy si Raymond Carillo taga-Luok, Hinatilan, Cebu. Nigamit sa mga produkto sa Yaki. Wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
8: Ako po si Mami Joy. Yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa. Maraming salamat.
3: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Joy.
1: Himsog na ang inahan nga si Hani Augusto La Suerte sa Matanao, Davao del Sur tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: One week na nakukugibate, then naana siya ka ng remedyo pula-pula na gani, medyo nga igawas na sa kong ihi, then sakit kaayo. Dumuto nga nakapalit ko og Yaki Capsule. Kaya sarap na ko giinom, pagkabuntag, nakaihi na ko, okay na siya, wala nang gibate. Thank you kayo sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
3: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
4: Tapos may sugar na giputula kung kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo, na okay na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: ang Joy FM. Joy FM ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po inyong mga orasan. Ang oras, ganap na ang alas 5:10 na.
0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Ingala sa kumayong abundag ng inyong tanan. Welcome ka rin sa inyong Drumanon. Kinahantinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Webes sa Petsa Ados ning buwan sa Hulyo tuig 2026. Majong abundag nga kaninyong tanan. Welcome ka rin sa inyong Drumanon. O siyempre atang mga detalye in at mga headlines sa unyas pagligin ning atong programa karong buntaga. Alang sa itong mga headlines sa karong buntaga. At tangin ninyo ha. Sa itong mga headlines sa karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa itong balitang local high value individual si Pawa sa ginpatigayon nga drug operation na dinhi sa Kidapawan City.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa atong balitang provincial police officer ano giya luthang patay dito nga dapita sa may area sa Zamboanga.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag klase sa Maynila suspendido tungod sa ginalaumang rally gihapon karong adlaw sa INC. Samtang Isko Moreno wa na bahala sa himuong panagtigom o ginahimong panagtigom sa INC dito sa kauluhan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng
0: sa
1: bayan.
0: Sa international unom ka palapag nga building na sunog dito sa may Belgium. Samtang 14 ka mga bata nabawi sa paghahagsa sa bubong o namatay sa paghahagsa nining bubong dito nga dapita sa Middle East.
1: Tinig.
0: Sa mga detalye ini atong ihatag ninyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: Nagalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang, talitag, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko ka ng Yaki, ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala mo kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
3: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
4: Tinood, sir.
3: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga, sir, kung unsay epekto sa mga sa ganado?
4: Mubarog yun, muisog yun. Una ang lalo na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkota, mag-switch ka, automatic yun.
3: Usahay, sir, boy, muabot siya ka ng tagduha kaadlaw, tulog kaadlaw, inga na. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun nga epekto, may experience pa ni mo inga na gyapon?
4: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. Kada pagkaadlaw, kung gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
0: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Ang Bilongga, pinatuntog na hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. At ako tapos ko mailahan na ganyan. Inam ko Bilongga, asa ko Yaki Oil, nawala-wala na.
0: Yan ang Bilongga Gold at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, mga higala. So, why ragod ninyo? Mapalit ka na sa mga butika.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Enforcement Unit sa Lanar del Norte. Apil ang Tin Opif Maneuver Company o ang 2nd Provincial Mobile Force Company sa Lanar del Norte o lakip na ang Tubod Municipal Police Station. Ang bypass operation gihimo ubos sa PDIA pre-operation number 11-00-0701-2026-009. Giatubang karon sa suspetsado ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 samtang panayunsap ang pag-imbestiga sa kapulisan aron mailhan ang uban pang mga posibleng kauban sa ilegal nga kalihukan sa maong lugar. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat, dakaw bang Renz Sumalinog, gikan sa Joy FM, Pangilbay. Samtang mitug pa na kagapang adlaw sa General Santos International Airport ang usagatos ka Ido Cajon. Gikan sa Department of Education, CONDEP at Central Office Disaster Risk Reduction Management Services, isip kabahin sa padayong pagtubag sa ahensya sa naapektuhan ng magnitude 7.8 offshore earthquake sa Sarangani. Giyasakay ang Edo Cajon sa usa ka Philippine Air Force C-130 aircraft nga milupad gikan Villamor Air Base sa bandang alas 7 sa buntag ug luwas nga mitugpa sa Johnson alas 9 sa buntag. Sa kinadibukan, usagatos ka Edo Cajon. 20 ang gigahin na alang sa Schools Division Office sa Jansan o chanta usab ang ipamahin dito sa Schools Division sa Sarangani. Nagagahin na uunod nining mataga Edo Cajon ang dugang learning resources nga magserbing suporta sa mga magtutudlo o magtutungha sa mga lugar nga naapektuhan ining linog. Sigo na sa DepEd dumong nining inisiyatiba nga maasiguro nga magpadayon gayud ang pagtungha sa learning community o ingon man na mahata gayud ang igo nga pagtuon nganha sa mga magatutungha.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:50 ang atong oras Filipina Standard Time. Samtang balik kita human lamang ini.
3: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, dunay kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Alas 5:53 ang atong oras Philippine Standard Time. Ug sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Una sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, subling na nahimong bisita sa integrated o ang integrated provincial health office sa Cotabato provincial government sa programang Kapihan with Media sa Department of Health Center for Health Development kon DOH CHD 12 aron sigutan ang mga programang ginapaduman sa gobyernong panlawigan, partikular na ang kampanya batok sa pagkatag nining human immunodeficiency virus kon HIV. Sa programa, gikabahin ng Provincial Health Officer Dr. Eva Rabaya, dungan sila Provincial HIV Coordinator Rowena Villa Oscarez o HIV Case Manager Ayan Honta Shergo ang mga lakang o serbisyo nga unod nining mga paningkamot sa lalawigan alang sa pagtabang ingon pag-detect nining mga HIV patient. Gisgutan usab sa Kapihan ang mga programa sa HIV prevention, testing, treatment o support services ingon man ang kasamtangang kahimtang sa napating nga kaso sa HIV dinhi sa lalawigan. Gipasalamatan usab ni Dr. Rabaya ang kampanya gayud o suporta sa provincial government sa padayon nga pagpukan nining maong balatian dinhi sa ilang AOR. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, sa dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga, taliwala sa makaalarmang kaso sa mga bingkil sa kabataan-unag, kababayenan, online sexual exploitation, human trafficking, uban pang matang sa pangabusog exploitation nga gikatubang sa nasod. Gipapanig-on karon sa provincial government ang kampanya niini ingon man pagpakusog sa abilidad sa mga frontline workers aron nga masiguro nga mapunting gayud o matubag ingon man maprotektahan ang nasangpit nga sektor. Kabahin niini gipregain ang capacity development training and community-based anti-trafficking awareness, violence against women and children case management of frontline workers, online sexual abuse and exploitation of children and child Sexual Abuse or Exploitation Materials ug Anti-Child Marriage Act aron nga mapakusog ang kahibawo o abilidad nining mga langkob nining maong pagbansay. Katambayayong ang mga partner agencies mao ang mga local government units ug uban pang mga stakeholders sa pagpanguna sa Provincial Social Welfare and Development ang nasangpit nga training ang pagsulong sa mga programang importante gayod alang sa kayuhan sa mga kababayenag kabadanunan pinaagi sa pagpauswag ug pagpahapsay pas kapasidad sa mga personahe nga gikalambigitan sa City ug Municipal Social Welfare and Development Officers sa mga local committee against trafficking VAWSI focal person sa PIACAT VAWSI members sa PNP Women and Children Protection Desk ingon man mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives kon IPMRs ug uban ang Moro Affairs. Samtang sa laing bahin ug dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga kagahapon adlaw formal nang nahatag duha ka mga proyekto alokasyon na alang sa duha ka mga asosasyon sa Marbella Matalam ilawom sa programang Peace and Development buong bansa mapayapa payapa at masaganang pamayanan sa Department of Social Welfare and Development Office Regional Office kini sa pagpamuno ni Regional Director Loreto Cabaya Jr. Gihimo ang seremonya kabahin na niining paghatag sa usa ka traveling rice meal alang sa Iliana Makinogon na Farmers Association samtang micro gas station usab ang nahatag sa Marbeleño sa Bangsa Moro Association dito gihapon na sa nasangpit nga lalawigan. Gipaabot usab sa mga natungdan ang ilang kinasingkasing pagpasalamat ngadto usab sa mismong ahensyang naghataga niining maong kaayuhan. Alas sa 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, alang sa atong police report, nasakpan na gayod ang usa ka 51-anyos nga lalaki human gibatuman sa mga otoridad. Ang usa ka search warrant nga nasa iyang panimay sa Purok 7B, Barangay Surapin, Kinapawan City, kagahapong adlaw. Gila sa kapulisan ang suspect nga si Arnold Papelera. Giila isip usa ka high value target sa kampanya batok sa illegal nga droga. Suma sa PNP gipahigayon ang operasyon na uban ang Drug Enforcement Unit sa Kinapawan City Police Station uban ang kooperasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 Cotabato Provincial Office ug sa Provincial Intelligence Unit sa Cotabato Provincial Police Office at sa pagpatuman sa search warrant na recover ang mga sa mga operatiba ang tulo ka medium ug duha ka gagmay nga pakete sa ginadudahang shabu. Sa pagkakaroon na nasa kusaliya sa Kinapawan City Police Office ang suspechado samtang ginapadayon ang hustong dokumentasyon alang sa pag sangat og kaso karong adlaw.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5:58 Philippine Standard Time samtang sa mga dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, anaa sa 74 ka mga individual ang na multahan na usab tungod sa kalapasan nining City Ordinance number 18-1211 o nagbawal sa pagpanigil garilyo nga na sa mga pampubliko nga dapita. Sa nasangpit nga datos gikan June kana 16 hangtod 30 usa-usab ka violator ni adtong June 29 ang nadakpan nga padayong nagapadagan sa negosyo particular sa bar og video o video kay nga milapas sa gitakdang oras ilawom sa ordinance number 15-1061 sa article B ang nasita ang gipapamulta sa Kinabawan City Anti-Vice Regulation and Enforcement Kid Care Unit unod sa probisyon sa ordinansa ang mga nasikpaw nga violators ang pagmultahon 1,500 hangtod 5,000 pesos depende sa ordinansang gisupak o kung pipila ka beses kini nilang nahimo. Padayon karon ang ginapatuman sa lokal nga panggamanan ang mga balaod aron nga maprotektahan ang panlawas sa publiko o mapabilin ang smoke-free environment dinhi sa lungsod.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Igala, impunto alas 6 na day ang atong oras. So, anak kita igong oras atong pag-padayon ining atong turmanon sa unang hunan sa programang Tinig ng Bayan. Karong adlaw nga buwebe sa petsa 2 ng buwan sa Hulyo 2, 2026. Daghang salamat hansi sa inyo nga paguban ngani sa atong tulumanon. Syempre, in simultaneous sa broadcast kita maajong nga buntag na sa atong mga silingan dihang dapida sa Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM Davao Oriental. Kumusta inyong panahon din ha? Kay din sa Cotabato Province, partikular sa Dakbayan sa Kinabawan, kilom-kilom ang among kawanangan. Ha? Dahil salamat sa inyong paguban ngani sa atong tulumanon. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miuhao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. At sa Caraga, Davao Oriental, 105.7.
4: May kwal nga po.
2: Oo, time sa
4: isa-ayon sa ating mga orasan, 2 minuto, makalipas ang alas 6.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
4: Maimuntag mga katinig, welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan, ang ito ang primetime edition mga katinig. Adlaw! Nga Huwebes sa pizza, oy, nag-bedback. Okay, adlaw nga Huwebes sa pizza 2 sa bulan sa Hulyo, mga katinig. So, doon na pa'y klase, no? Ang uban nga mga government offices, mga katinig, hangtod Huwebes lang ang ilahang opisina. Apan ang mga eskwelahan, mga katinig, adu na pa'y klase. So, mga nanay, ato anang iandam ang ato ang pamahaw o atong alayan ng ato ang mga anak aron maandam ang ilang galamiton sa pagtungha sa eskwelahan. Mga katinig, adunay kuan? Kidapawan, gihinganlan og Kidapawan warning, mga katinig. Kaya iniadtong 2016, kung atong mahinumduman, mga katinig, adunay dakong hulaw nga nahitabo sa nasod og usa ang probinsya sa North Cotabato nga naapektuhan ni ani, mga katinig. And if you remember, no, niadtong hulaw, daghan ang mga mag-uuma, mga katawhan, mga indigenous people, mga minorities nga gipanggutom tungod kay walay production. So sila nagmarcha sa kadalanan, nangayo og hinabang sa gobyerno, no? Og sa dihang nangayo sila og hinabang sa gobyerno, nagmarcha sila sa kadalanan, nagwelga sila. Og mga katinig niadtong panahon na in 2016, that is exactly 10 years ago from now, kay 2026 na karon, no? Dunay mga ano, violent nga mga panghitabo nga gika angol og ano, aduna pay nasawi niadtong panahon na diya sa may ano Methodist, no, at bang sa Methodist compound. Karon mga katinig, adunay duha ka doktor, PhD, no, Doctor of Philosophy nga adunay mga gihimo nga pagtuon mahitungod ni ani mga panghitabo. Specifically mga katinig, ang kini si Dr. Danilo Josue o Dr. Chudoro Mendoza, pareho kini sila nga mga PhD mga katinig. Ganun sila gihimo nga mga pagtuon. O sa ilahang pagtuon na sa pagkakaroon, 10 years ago, no? 10 years after sa madugo nga gitawagan ito og kidapawan ano no massacre, nagpadayag na pud sila og warning no mga katinig kay karon adunay hulaw nga giasahan nga moabot no dili lang diri sa North Cotabato apan may gihapon ang tibuok Pilipinas. In fact mga katinig, sa warning karon no sa kining mahitabo nga hulaw, the least affected ang probinsya sa North Cotabato among some others. Mga katinig, ang ilahang warning nga kining posible daw nga mahitabo gihapon katong nahitabo ni atong 2016 tungod sa grabe nga kagutom nga dalahon or ihatod ni aning super gitawag kinig super El Nino karong 2026 nga mukabat pa kini or maabot pa kini mulungtad kini ngadto sa early part of 2027. Ang pangutan ng mga katinig, unsa ang preparasyon sa ato ang panggamhanan na dili lang siguro sa national kundi pati sa provincial government, city government o mga municipal governments no, ang atong mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Agriculture o uban pa ng mga ahensya sa gobyerno because kini has to be approached in an all of nation no approach. Dako-dako kini nga problema no og dili kita gusto nga mahitabo katong nahitabo ni atong 2016 maong kining duha ka mga doctor of philosophy naghatag sila og warning. So mga katinig, subay pod niya ning mga nakahitabong mga violente sa mga eskwelahan nga nagmanukad ni adtong sa Tacloban no. Daghan og mga na-record nga mga school-based violence mga katinig, probably because wala man ta nag-ingon nga wala nagakahitabo sa una, but probably this is happening, this is being recorded now because of the Tacloban na incident and various government offices na sila yung mga responses, the inline nga response. In fact, dunay Senate pod nga mura og investigation about this. But the Department of Education, mga katinig, ang the leading agency that apparently has to address this problem. Adunay memorandum circular. Gipagawa ang Department of Education og mga katinig, alang sa detalye ni ani, ato ang makahinabi si Cotabato Schools Division Superintendent Romileto Flores. Doc, good morning and welcome sa Tinig ng Bayan. Hello, Doc. Asa ba siyang aha. Doc, can you hear me?
5: Hello, Doc. Apo. Ayan, Doc. Lalakay, Doc.
4: Aha. Basing na siya sa CP2.
5: Really na
4: siya. Something is wrong sa ayusin lang ato ang okay. Connections mga katinig, ato sing ibalhin diri sa ato ang line 2. Good morning, Doc. Hello, Doc. Dili daw makasulod. Anyway, mga katinig, adunay department circular nga gipagwas ang Department of Education and Culture. Wala na ito mabasa ang tibuok circular, but part of it is saying, hello, Doc. Hello, Doc. Yeah, sama ni. The part of it is saying na ibawal ang paggamit og mga cellphone diya sa mga tulong. Hello, Doc. Yes, Doc. Anyway, basig part ni sa birth pains, dili man birth pains no kay katong ato ang transition. Naga siya. Hello. Hello, Doc. Yeah, what about this time, Doc?
6: Hello, good morning.
4: Yes, Doc. Good morning. Doc, adunay department circular about banning the use of cell phones and kining social media sa mga ka-estudyantehan. Can you tell us more about this? Anyway, itry na itong de-establish ang ito ang signal, no? But ginaridial sa ito ang kauban doon si Loy Rosario, si ano, again itong division superintendent.
5: Romilito Flores.
4: Romilito Flores, yeah. Mm. So, well, ano, naningkamot kita nga ma-re-establish nga ito ang contact sa atong... Atong ipadayon kini pa naghisgot nato mga katinig kay kato aduna lagi warning kining duha ka ano unsay tawagan ni sila mga ano doktor no doctor of philosophy kay mga katinig was ana na usapon sa issue dako nga issue karon dito sa kauluhan sa pangkauluhan lang man. Hello doc, are you there? Are you with us doc? Hello doc. Ah, wala yun. Anyway. Yes, Doc. Good morning, Doc. Yeah, I was asking ganito, Doc. Una, siyempre, welcome o sa tinig ng bayan o dahil salamat sa iyong panahon.
6: Dahil salamat o usab o may buntag sa tanan ng kapatinaw sa tinig ng bayan.
4: Mm-hmm. As always, Doc, dagang kayong salamat sa imuhang panahon nga ginagahin permi sa ato ang mga katinig. I was asking earlier, Doc, kung... kining department circular nga about the use of cell phone and social media nga gipaguwa sa Department of Education National Office basig pwede nimo nga matatagan ang ato ang tigpaminaw og mga detalye ni ani aron ma-aware pod ang atong mga ginikanan og mga estudyante.
6: Kining order may tungod sa pagbawal no sa paggamit og mga gadget, cellphone, tablet diya sulod sa classrooms panahon sa klase. Ginabawalan ang mga teachers no og ang mga estudyante
4: pati teachers
6: gamit sa ilang mga paggamit sa ilang mga cellphones diya sulod sa classrooms panahon sa ting klase no kaya para manikayan usab nga sana nang mag-access sa mga Facebook o mga games o unsa pa diyan nga mga website na walay kalabutan diya sa ilaha nga pantuon. So mao ka na ang nakabutan no sa mao nga order bawal para sa mga maestra, bawal pod para sa mga estudyante kumagamit og mga gadgets mo sulod sa classrooms panahon sa ting klase.
4: Pero how will you do this, Doc? Murag ang cellphone, ang social media has already become an integral part of the lives of teachers and students. What if adunay mga emergency nga gusto mo tawag, gitawagan sila sa ilahang mga ginikanan or sila gusto mo tawag sa ilahang mga ginikanan? How will they do it? Aduna ba yung mga mekanismo nga atong giandam, murag alternative to this, no? Kung wala sa ligunitan nga cellphone, how will we respond to emergency cases?
6: Medyo putol-putol ang kuan, but ang tanaw nato dira, no? Kini ang ginapakita, ginasulti sa mga order na para makapokus ba, makapokus ang ato mga estudyante, ato mga teachers diya sa pagtuon, no? Sulod sa classrooms mo na ginabawal ang paggamit ng mga gadgets sa panahon sa
4: klase
6: pero wala bang ginabawal nga magdala sa sulod sa eskwelahan mismo but panahon sa klase sa sulod sa classrooms hindi pwede nga magamit sa ating mga bata o ato mga teachers no sa maong mga gadgets pero na may exemption din na pero kung halimbawa gamit doon sa mga panahon nga doon yung mga kalamidad o emergency para siya karang allowed na siya, no? Or another is related sa ilahang mga pagtuon, may mga collaborative ng mga trabaho or kinanglan ng gadget o kinanglan ng internet, allowed na siya.
4: Mm-hmm. But even before this circular, Doc, ginaalaw nga openly ang mga estudyante ug mga maestra mag cellphone sulod sa classroom, di ba?
6: Oo, kasi wala pa tayo clear policy, no? Kasi kung dyan, mga bata, magsikrito, magamit-gamit din nga, mga teacher, magamit to sab. So, mag-tiktok-tiktok, sulod sa classroom, panahon sa ting class, eh, mo na nga, naneklaro nga policy nga bawal, hindi.
4: Mm-hmm. So, unsa yung mga penalties, Doc, in case adunay mag-violate niya, eh?
6: Tamagin room, di maklaro ang ano.
4: Unsay mga penalties nga prescribe in case adunay mga maestra, adunay mga estudyante nga gahi gyud og ulo og maggamit gyud og cellphone, i-violate kining maong balaod.
6: Kung hindi gyud sila motuban ana, pwede sila makuha mga administrative, no, sanctions na naman ang orders, kailangan lang sundon.
4: Mm-hmm. That is for the part of the teachers, but what about the students? Doc? Ang mga teachers, pwede na itong tagaan ng administrative sanctions. But for sure, we cannot do or prescribe administrative sanctions sa mga estudyante. Hello, Doc.
6: Sir, Ron, putol-putol yung kuhan?
4: Yeah. Sa telepono daw. Yeah. Sorry for the technical glitch, Doc, pero sa ingon na tong manager diri nga sa telepono daw namo ni, but I'll repeat the question. What about sa mga estudyante? Of course we can penalize with the administrative sanction kini mga maestra, pero ang estudyante, unsa may atong penalties ani sila ha, if they violate this circular?
6: Of course, no, pinpermiro na i-remind gid nato. Patanong na yung atong mga estudyante. Then kung persistent na gid nga sige violate, so pwede natin ipatawag ang ginikana, no, para istoryahon nato.
4: Mhm. Okay, Doc, your precious time is very much appreciated. Daghang salamat, but basig na pa kailangan gustong ipaabot sa ato ang mga katinig.
6: Daghang salamat, Rom. Daghang salamat, Loy, sa atong mga ginikanan, sa atong mga school heads, no, sa atong mga teachers. Padayon kita nga maigmat, no, di at sa pagbantay sa atong estudyante. Kaya prioritin din ato ang atong protection, no, sa atong mga bata. So, kung doon naman ka, no, yung mga school safety, ng mga protocol sa gipatuman sa atong mga eskwilahan, kinahanan nato kinisundon, kini para man sa atong mga bata. O, daghang salamat, kanunay, o, labi na karoon ating ulan, atan-at, kung naman ginato, no, ang safety sa atong mga kabataan, no, karang pato sa eskwilahan, pauli gigat sa eskwilahan, kung ang Department of Education, kaya buhat ang tanan para mapapiksyonan, matudluan na atong mga bata. Daghang salamat, may muntag.
4: Mm-hmm. Daghang salamat, Doc. Good luck and more power. Mabuhay ka. Mga katinig.
6: Daghang salamat.
4: Mga katulang ang tingog ni Dr. Romilito Flores, no? Ang sa to ang DepEd. Mga katinig, nahisgutan ni Doc Flores sa kining tang-ulan na sa mga estudyante, no? Mga kabataan, pati mga maestra, no? Andam ka mo sa inyong pagtungha, sa inyong mga kapote, sa inyong mga payong, uguban pang depensa sa ulan. Kay mga katinig, kining si Bagyong Henry, no? Nahimo na siyang tropical depression, nilanding na sa Pilipinas gahapong adlawa. Apparently at 2 o'clock in the morning gahapon, gideclare na siyang tropical depression, no? Mangayo ta og maningkamot kita nga makuhag update may tungod ni Henry maliban sa iyahang paglanding tropical depression na o isip bagyo na, mga katinig. Mga katinig, padayon nga ginhisgutan na kining mga violence kay nagakahitabo sa mga eskwelahan na og kining memorandum circular nga atong gihisgutan with the Department of Education official, aduna pud gani mga move. Aduna yung mga move, mga katinig, nga totally iban ang mga minors sa pag-unito og cellphone. Marag grabe nga reaction ni sa nahitabo diha sa Tacloban. kunya namang nasundan magundi og mga pipila ka mga ginagmay pa nga mga panghitabo og threats. Similar threats mga katinig. Busa na paranoid ang mga tao. Apparently na paranoid. Bisan of course understandable katong mga ginikanan natong mga biktima ng mga bata dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Understandable na ilang ipus nga i-lower ang ano ang age sa criminal liability sa ato ang mga kabataan. So karon mga good mga katinig di mo pwede pa ilang kaso kung ano ka below 15 years old, but pag 15 years old ka kung naa kay ma-determine ang imuhang capability to discern no katong state of reasoning. Pwede ka pala nugaso mga katinig kapan dili ka pwede presohon. Dili ka pwede presohon dito sa kasa DSWD and after the trial kung in case nag-edad ka og 15 so i-try gihapon ka. But pasabot ibista no gihapon ka. But if say after 1 year at the age of 16 or 17 after 2 years na convicto ka, dili pwede i-serve ang imuhang penalty, ang imuhang conviction, not unless you are naana ka sa legal age. Nawala kong bed. So mga katinig, kuan, aduna gyoy age limit, age bracket. O kini, aduna yung mga balaod na ang Pilipinas ani. Ang maong mga balaod doon subay kini sa mga pagtuki o subay po sa mga palisiyang international nga giaprubahan sa United Nations mga katinig. Karon mga katinig karon aduna mga negwas nga sa investigasyon no nga kini ko nang panghitabo diha sa San Jose National High School. Aduna ko nung inikalambigitan, aning ginamonitor sa mga kabataan nga Canada-based nga 764 nga terrorist group number. Kining number 764, usa ka terrorist group nga namamayagpag sa social media o nagapangita kinig biktimahon nga mga vulnerable nga mga bata. So katong mga vulnerable nga mga bata, mo'y gusto nilang biktimahon og kining culprit kuno matud pa ni aning pagpamusil diha sa San Jose National High School sa Tacloban. Usa ka bata nga na monitor that even before nahitabo kadto mura og subscriber ba, I don't know what is the term, or naga-subscribe or naga-monitor or naga-watch siya ni aning mga post sa grupo nga 764. Kining 764 mga katinig, gideklara na kini nga kuan terrorist group. So kung ipulso na ito ni nga theory, matod pa, mahimong ka itong mga bata nga namusil, ginagroom sila to become mga terrorist youth in the futures. But of course, doon na po investigasyon diya sa Senado nga kining usa ka shooter kung asa ang iyang iyaan na pulis o ang pusil sa iyang iyaan ang gigamit sa pagpamusil, matod pa sa iyang iyaan nga ang pusil ko no, iyalang gibilin sa iyang balay o niya gilongkab ko na kini sa bata ang pertahan pati ang plastic nga drawer nga iyang gibutangan ni aning pusil. Matod pa po gihapon, niguwa diha sa mga investigasyon mga katinig, nga kini mong bata, interesado ko nung magpulis, nangandoy nga magpulis sa iyahang pagdako, no? And nihangyo po ni Seha nga once sa giuban niya sa kanang shooting, no? Kanang practice shooting. Now, nganong nagaguwas kini o ganong importante kining mao mga background because kita peace advocate mangyud ta, ha? kita tag mga pusil hadlok man gyud ta unya kita og naay oh, kanang mga responsible day nga mga managiya og pusil ato gyud na siyang part yun sa atong obligasyon make our weapons, our guns safe, no? Dapat mo itong ginasuggest nga kung imong biyaan ang imong pusil sa imong balay, dapat ibutang yun lagi kay safety vault. Nga dili basta-basta malungkab mga katinig. So, ginasuggest po diha sa hearing, no? Sa mga na niguwas nga mga ebidensya or mga ano sa tawag na to ani mga narratives. So diha sa investigasyon diha sa Senado sa mga narratives sa nakita nga dili gyud angay ang mga bata i-expose sa mga pusil. Wala pa kini sila yung mga discernment mga katinig. And I wonder, no? Kaya nga no nga, it seems that all people are gunning against aning mga bata nga minors, no? When in fact, others are looking at it, reasonably looking at them as victims also. Nga nung kini mga bata lang man, nga ito ang sige hugmakmak nga atong basulon, niya nang maong panghitabo. Well, of course, sila katong direct perpetrators. Nganong kining mga pulis o kining security guard gina nag-iya ni aning pusil, no? Wala na to gina ano, makmak ang ilang responsibilidad. Ang ilang responsibilidad to make sure nga ang ilang mga armas di puego, kung ilang mangbiyaan sa ilang panimalay, wala basta-basta nga bata nga maka kuha ni ani. I think dili na ito hisgutan ng mga detalye ni Ana because you yourselves, ang mga ang mga authorities, no, mga police, mga sundalo, o mga ano, gun owners, responsible gun owners, kabalos sila ni Ani. O kung wala man, they have to know this. So, mga katinig, no? Hopefully in the next few months adunay mga konkreto nga mga legislation that will address this problem, but meantime kining mga DepEd order, no, mga circulars sa DepEd, this may not be the long range or the strategic solution to this problem, but mura ni siya og mga ano. At least kung nagsamad ka, naa kay band-aid sa amo, sang first aid sa nimo. So, kini-initial ng mga lakang, mga first aid na ginahimo sa Department of Education has to be welcome. But it has to be thought of critically, nga dili ato sa asahan nga maunag yun ni ang final nga solution, because sa this problem kining pagpamusil nga atong nakita, daakog pampamusil lang o katong mga biktima ang atong immediate nga nakita, but wala na to natuki pag-ayo kung unsag yun katong mga ugat hinungdan ni aning maong pagpamusil. In the same way mga katinig, dili sa ato ang katilingban. Kung gigutom si Pedro o si Juan, ang uban da rin, mangawat, ang uban da rin, iransak ang NFA. At kung iransak nila ang NFA, ang makita ng mga katawhan, the illegal act o pagransak sa NFA, wala na nakita kadtong ugat tinugdan sa kagutom. Now, adunay warning, atong hisgutan kaniya, ang duha ka Doctor of Philosophy nga naghimo og pagtuon no hitungod niya ning 2016 nga gitawag og kidapawan massacre. Kaya ang maong kidapawan massacre mga katinig, nagmanukad kana diha sa grabing nga krisis dulot or dala sa taas nga hulaw. Og karon mga katinig, aduna na po'y hulaw nga karong ingon gani nila third quarter of 20 26, so July. Nitungtong na gito sa first sa third quarter sa July, but even before the third quarter sa July, aduna na yung mga signs nga tagduha kasimana nga walay ulan. So kining mauhulaw mga katinig matud pa. Mulungtad pa kini hangtod dito sa 2027. Og ang ubang mga nakadungog na taog mga pagpangandam sa pipila ka mga local government units sa pati ang province sa North Cotabato, aduna na yung mga taho nga nakaabot sa ato ang adunay mga pagpangandam pati ang Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture sa Region 12, adunay pagpangandam na interview na nato si Dr. John Pascual Mahitungod ni Ani. But kinahanglan yun, gadako-dako ng pagpangandam mga katinig. Kaya dili na to, especially sa Kinapawan, daw ang projection dili mang yun among the grabe nga maigo ang Kinapawan City ug North Cotabato. Mga katinig, gahapong adlaw, kantong niaging adlaw pa diay, doon na pwede ako nga panghitabo diha sa kauluhan. Mga katinig, kay kining Iglesia ni Cristo. Cristo nagrally, gisurpresa, surpresa ang tanan. Nasurpresa pati ang gobyerno kay kalit lang nagrally kining mga Iglesia ni Cristo, no, diha sa EDSA, nagtapok-tapok sila sa EDSA. Nasurpresa ang tanan, but of course, this is not a surprise, kaya kumagather ang usa ka grupo o gingan akadako ng mga tao, siyempre, aduna na yung mga preparasyon, aduna na yung panagplano. So, dili ni surprise as far as the INC is concerned. Mga katinig, nagsisaw, no? ako, imo, ako. Nagsiso kay nagsugod ang kining maong rally nga walay permit mga katinig og daghang isyu nga gina-raise ana kay nganong walay permit isgutan nato na unya. But after mga katinig nga walay permit eventually nakakuha og permit, no, gahapon nakakuha og permit kining grupo sa Iglesia ni Cristo ngay padayon ang ilang rally, so gi-announce na to nga magapadayon hangtod karong adlawa. Gani, sa maong permit, aduna lay limitasyon, nga hangtod alas 8 lang sa gabi. And aduna pa usa ka limitasyon nga dapat dili maabot og 100,000 ang mga mutambong sa ilahang rally. But initial reports mga katinig, katong gahapong adlaw, aduna yung mga 15,000. Of course, ang figure may be subjective depending on who presents the figure. Mga katinig, some 8 hours ago, girebuke na po kining maong permit. So, walay permit, gihatagan og permit. Humang gihatagan og permit, gi-rebuke, gi-invalidate, or gi-bawi ang maong permit mga katinig. Human na makadawat ko no ang Quezon City, kaysa sa Quezon City man ni gihimo, ang Quezon City government, human makatawag og mga reports, nakadawat og mga reports nga nag-threaten sa security. Wala po'y detalye, nga gipag-uwas kung unsan yung security threats. But mga katinig, the INC has or was very successful. Successful siya in paralyzing that portion of EDSA. Daghan ang wala nakalusot, kumasaknan, daghan ang wala nakatrabaho, daghan ang mga na-late, mga katinig. Somehow I would understand it, being an activist myself. Because siyempre kung ikaw adunay demanda sa gobyerno, gusto kong magpapansin sa gobyerno, dapat imo siyang himuon in a way that the government will be pressured. Ma-pressured ang gobyerno nga maminaw sa imuha. So, mga katinig, gipaminawang tinuod sila. Apan mga katinig, aduna po yung daghang mga reklamo. Katong mga estudyante nga wala naka-attend ng exam, wala naka-eskwela, o katong mga trabahante nga nawadag ko sa kaadlaw ng income tungod sa wala nakalusot. Dari sa portion sa road, no? Nga naadiha sa EDSA Shrine. Nganong wala sila nakalusot mga katinig tungod kay matod pa, nakita mo na to sa TV, ang part sa kalsada na barahan niya ning mga basa o mga sakyanan nga ang mga tag-iya nitambong sa rally. So hinahinay nga gito sa mga kapulisan o giguyod sa mga kapulisan kining mga sakyanan nga nakabara diha sa kalsada. And yesterday afternoon mura og part of the road passable na siya. Now mga katinig, what will happen kay Jesus agi ano man gibawi man ang permit, will the Iglesia ni Cristo push or ano ipadayon maghihapon nila ang ilahang rally? Well, already they have done it, no? Katong wala mo sila permit tong una. Ang pangutana, ipadayon maghihapon lang ang ilahang rally. And apparently, kinang ilahang rally mga katinig, in support ni kay Senator Marcoleta, who is facing a possible plunder case. Kay possible pa lang, kay wala pa man na file, no? But the Office of the Ombudsman, si Boying Remilla, gahapon, despite sa mobilization nga gihimo sa Iglesia ni Cristo, gahi si Boying Remilla nga nagaingon kining ombudsman nga ipadayon gihapon nila ang ilahang pag-file og kaso against sa kinsa ni Marcoleta. So ipadayon dili. So ako ay I guess no, ipadayon gihapon nila. In the same way that I guess ipadayon gihapon sa ombudsman ang kaso kay Senator Marcoleta for unsa nalay na wong nga ipakita sa ombudsman sa katauhan kung mag-ziso siya or mag-wavering siya sa iyang desisyon nga payan og kaso kini si Marcoleta. But mga katinig, kining personally the way I look at this mobilization, dili na ko siya, I do not want to look at it sa konteksto sa relihiyon. But klaro man gud nga it is the spokesperson of the INC nga nagasulti, and so therefore many people are looking at it, or officially people are looking at it as a mobilization of the Iglesia ni Cristo. Mga katinig, nindot ni naasalin niya ang atoang suki, no? Makauban na to sa pag-discuss yan yung mga pipila ka mga isyong atong giatubang karon. Nasalin niya po ang ating Professor Ramon Bellino Jr. Good morning, Professor. Welcome sa Tinig ng Bayan.
7: Yes, magandang umaga. Magandang sa lahat ng nakikinig.
4: Mm-hmm. Salamat po for being always available para sa mga katinig natin, dahil yung boses mo has always been sought for by many listeners ng Tinig ng Bayan. So, Professor, kanina dinidiscuss ko itong mobilization ng INC in support of Marcoleta, because they started... Kung ma-observe natin, wala naman silang permit na hiningi. But along the way, nag-mobilize na sila, binigyan sila ng permit, and somehow, sometime last night, binawi po yung permit for alleged security threats. May mga, in fact nga, before binawi, meron silang mga conditions na niligay na hindi haharangan yung daan, na dapat hindi aabot ng 100,000 yung people that will be mobilized because of possible security threats. Now, anong tingin niyo po rito? Laban bawi?
7: Yeah, actually kasi yung permit is technically yung permit is only for coordination, no? Mm-hmm. So hindi siya talaga permit na you're asking permission, because yung peaceful assembly has already been provided for, no, right. Sa Article 3, Section 4, no? So yung permit na is for coordination, no? Syempre tama naman, no? You have to maintain peace and order, di ba? Public safety. So tama nga naman yun, no? So binigay yung permit, no? Dahil sa they were actually expressing, no, itong gusto nilang gagawin, no, na rally. yun, unfortunately lang, ako din, no, I was monitoring for several days na, mm-hmm. and na-notice din natin, no, medyo there were some aspect na naging unruly, no, like in cases ng may inagawan sila ng susi, no, kasi nakikiraan lang yung motorcycle rider, mm. di ba, pinuli nila, di ba, tapos inagawan ng susi, and tinreten, and then of course, no, itong ano din, no, itong LTO, no, na nagtatrabaho lang din naman. So yun, no, pwedeng maging grounds na nagiging unruly na yung ano, nagiging unruly na yung crowd, no, kaya pinayagan na nga sila magstay doon, provided na, you know, hindi magiging unruly, no, nag-cause na sila ng traffic, no, for several days already. Kaya yun, siguro, no, baka last night, no, may nagreklamo din daw yata, no, sa isang ano, isang village, no. Alam natin, no, it's a very ano, exclusive na village, no, yung dyan sa White Plains.
4: And on that basis, Professor, merong mga nagpupus na sinasabi nila, ay, grounds ito na pwedeng pailan ng kaso ang Iglesia ni Cristo, and one of which is a violation daw against the provisions of the Securities and Exchange Commission, and therefore, kung naay magreklamo, kung mayroon pong magre-reklamo, maaari pong i-revoke ang kanyang SEC registration, and it cannot do business anymore?
7: Actually, it's ano eh, no, it's ako pushing too far na rin, no, because remember this did not happen ano eh, ngayon lang, no, you remember 2015 ginawa din nila to, no, EDSA din yon, and it was ano during that time na may kinasuhan na ano, no, na leader nila, mm-hmm. di ba, ginawa din, eh wala namang pinahin na kaso sa SEC, hindi ko nga alam kung bakit lumabas pa tong SEC na to, na ano, no, na issue. But I don't think na ano eh, no, ito pushing na yun, no, pwede naman, no, pero you are pushing it too far, no,
4: so hindi naman kailangan,
7: hindi naman talaga oo, yun sa akin talaga yung peaceful assembly, no, no, kung kayo ay medyo unruly na talaga, syempre the government, no, can actually regulate you, no, ang alam ko lilipat sila sa ano eh, sa lugar na hindi na talaga kailangan ng permit, no, kasi may mga lugar, no, according to BP 880, may mga lugar na hindi na kailangan talaga ng permit.
4: Yung mga tinatawag na freedom park. Yeah.
7: Mm. Yes, yung mga freedom parks, yung mga state-owned, no, na mga campus, no, na mga universities, no, state-owned universities, yun, no, hindi na kailangan. Of course, kung private property din, doon sila magrarally sa kanilang lugar, eh, wala namang permit na kailangan, no. Pero yung ano kasi, yung ano, yung EDSA kasi, isang main thoroughfare, no, ng ano, ng Manila, no, and of course, no, it connects several cities. So, syempre, di ba? Medyo malaking ano, no, malaking abala talaga yung ano, yung pag-fuel, ano, no, if you paralyze EDSA.
4: Sinasabi niyo po, Professor, na yung SEC thing is pushing too far. But you were mentioning also possible infringement of the law or violation. Tulad ng sinasabi mo, pag ng susi and others. Who could be accountable for this? Could this be an individual accountability of those mga tao na gumawa noon? Ano po ang organizational implication nito as far as INC is concerned? Kasi sasabihin naman ng leadership ng INC, hindi naman namin inutos na sipain si Pedro or kunin yung susi ni Juan.
7: Yeah, una-una is that medyo mahirap kasi ano, mahirap din ang bullet individually, di ba? Yan din yun po yung case din, no, pag for example may nahuhuling kriminal, di ba, na magnanakaw and then kinukuyog ng taong bayan, di ba? Pag dumaan sa kalsada, sinasapok, sinisipa, eh hindi mo naman ma-identify lahat yun, di ba? Yeah. So dito, no, sa case no, itong ano, mahirap ma-identify, no? Itong ano, pero yung organizer kasi pwede silang ano, pwede silang liable dito, no? Una-una is that, you know, ano ba yung instruction sa kanila, bakit sila nandoon, di ba, ano ba yung nagtulak sa mga tao, di ba? Of course, kasi may nag-organize ito, may nag-engganyo dito,
4: so,
7: ano ba yung sinasabi sa kanila, no? So kung nagiging unruly, like for example, di ba, malaki po yung difference itong EDSA People Power 2, di ba, yung pinapansik si ERAP, and then that was I think January to February, no, nung 2001. And then itong ano, EDSA People Power 3, no, that was May 2001, 3 months lang yung pagitan, pero ano yun, no, pinalayas
4: yun, diba?
7: Pinalayas yun. And I was personally there, no, kasi napadaan lang din ako sa lugar na yun, and nakikita ko talaga sobrang unruly ng mga tao, no, na yun, nagdudumi na sila doon sa kalsada na mismo, di ba, ang baho na ng lugar, syempre, di ba, the government should protect also the other citizens. So yun, no, sa atin, wala namang problema, di ba? Kung if you would express yourselves, di ba? Nandiyan naman yung freedom of expression. Pero hindi naman absolute kasi yung freedom of expression. Meron din kasi namang mga conditions yon. So, yun yung itinitingnan natin ngayon, no? Na possible na liability because, yes, they are expressing themselves, but sabi nga natin, dapat according to the according to rules din yung kanilang expression.
4: Mm-hmm. So ano ba ano kaya ang pwedeng mangyayari aside from sinasabi ninyo magta-transfer sila to another place na hindi na kinakailangan ang permit, what do you think will happen considering that the INC is has proven na capable sila mag-sustain ng mga

0: pressure. Mati pressure yung ano, yung government agency, no, na gusto nilang ma-pressure. Pero ngayon, tinitingnan pa natin, no, kung kasi lilipat pa lang eh. So titingnan natin ngayon kung nandun pa rin ba yung momentum, no, na dadami pa rin ba yung suporta. And ito pa eh ano, no, mangyayari din sa ibang lugar sa Pilipinas, so hindi lang sa Metro Manila. So yun yung point medyo inaabangan natin sa ngayon.
1: Mm-hmm. Professor, I don't know if you will agree, but sustaining momentum is actually very much dependent on the legitimacy of your cause. Tama po ba?
0: Yeah, pwede naman yun, no? Pero kasi ang nangyari kasi dito, so sa Iglesia ni Cristo, parang ano eh, no? hindi lang sila talaga. In fact, no, sa social media, hindi ang lumalabas, parang hindi lang sila. Ang problema ko lang na nakikita is that kanya-kanya kasi silang political motives, no? Iba-iba yung political motivations kung bakit sila nandoon. This is very similar, no, dun sa nangyari last year, like last September, if you remember, di ba? Like, na malakas na sana, may momentum na. Ang problema, eh nagkanya-kanya, di ba? May kanya-kanya na silang ano, objective.
1: It happened.
0: Mm. So dun, dun yung medyo problematic. Kasi kung may kanya-kanya pala kayo, so parang, ano yun eh, parang nagsasagwan kayo, no, sa bangka, no? Pero iba-iba yung direction ng sagwan nyo. Of course, di ba, wala kayong ano, walang patutunguhan. So yun yung sabi ko nga, kaya tinitingnan natin yung momentum. Kasi kanya-kanyang motivation eh. So yeah. iba yung gusto ng Iglesia ni Cristo, iba din yung gusto ng iba. Eh, of course, giving kaya ng Iglesia ni Cristo mag-isa to, no? Basing it from the, ano, what happened in 2015, no? After, I think, 4 or 5 days, eh, natapos din yung kanilang, ano, yung kanilang rally, no? So, ito, kaya sabi ko nga, magandang bantayan, no? Itong motivation, may magdadagdag ba? Kasi may nakikita tayo na sasama na daw yung mga Muslim, di ba? Tapos may mga Protestant pa daw. And then, kaya sina-challenge din ng simbahang Katoliko, no, na wala kayong ginagawa, so dapat sumama na kayo dito. No? So, yun yung medyo sabi ko nga, papantayin natin, no, yung momentum mismo.
1: Aha. Including itong grupo ni Celeste na ang ano, parang nag-float o nag-create ng impression na this movement is a part of a grand design to oust President Marcos and i-look-look si Vice President Sara Duterte.
0: Yeah, no, parang may mga kaya nga sabi ko iba-iba din naman, no. Kasi, diba, yung, nagsimula ng Iglesia ni Cristo sa ano eh, no, sa doon sa Kim Marcoleta na case, di ba?
1: Yeah.
0: And then pumasok na itong ano, flood control project, di ba? So kaya sabi ko nga ang ano eh, no, ang dami na nila, no. Dumami sila pero kanya-kanya silang motivation. So sabi ko nga eh, kung for example, no, yung iba na napagbibigyan na, or for example, yung iba nakikita nila na wala talagang ano, wala talagang pag-asa, syempre, 'di ba, maghihina, aalis doon. No? Pag may umalis kasi diyan, makikita niyo, dahan-dahan na din mag-aalis niyan. So sabi ko nga, no, so umpisa pa lang nung Monday, okay, sige, no, they actually sent the message very strong. Ang tanong natin, masusustain ba yung pag-send ng message?
1: Yeah, pero Professor, let us zero in dito sa ano ng Iglesia, yung what has been pronounced, no? Ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, yung kaso na against kay Marcoleta is part of the persecution against not only Marcoleta but all those genuinely pushing for accountability amid nitong flood control controversy. So zeroing on that, what do you think of the intention, of the motive, and how can this be sustained kung yun yung ating sentro ng mga panawagan?
0: Ako medyo may problema ako doon, no. Kasi for example, no, kung talagang meron namang grounds, no, na kasuhan, no. For example, no, kasi medyo ano eh, medyo kung titingnan mo galing din mismo kay Marcoleta kasi, 'di ba?
1: Yeah.
0: Yung mga words niya, 75 million, no.
1: Yeah.
0: So sabi ko kung may grounds talaga, no, na kasuhan, no. Hindi pwedeng sabihin ng ano na, ay, hindi, that's unfair, bakit siya lang yung kakasuhan, no? Yung nagiging unfair na sinasabi nila would be, eh, bakit hindi,
1: bakit
0: ano,
1: na-inap
0: na yung kaso ni Villanueva tsaka ni Escudero.
1: Tsaka ni Escudero.
0: Bakit nauna pa tong kay Marcoleta, no? So, kung ganun yung kanilang, ano, kung ganun yung kanilang tono, ako, I will support that. No? Kasi halatang halata talaga, it's political persecution. Pero pag sabihin nila na, ay, dapat hindi kinakasuhan niya, no? Kasi, ano,

0: oh, ginagawa lang naman yung trabaho niya, medyo ano, no, medyo aatras ako doon, no, kasi paano nila nasabi yun? Eh, si Marcoleta na mismo nag-umamin, no, na nakatanggap siya ng 75 million. And 75 million is not a small amount. So, malaking amount
1: and,
0: yun. No?
1: And so, mind you, Professor, itong si Lacson nagsasabi, hindi yan 75 million lang, marami, mas marami pa doon silang na-discover sa kandak ng kanilang investigation. But what is unfair with Lacson is sinasabi niya ganito, generalization, hindi naman niya sinasite yung concrete na result ng kanilang investigation. Sinabi niya lang, oh, sobra pa dyan, pero magkano ba? At saan niyo nakuha yung figure na ito?
0: Yeah, exactly. No. Kaya nga, sabi ko nga, no, yung mga ganyan mga statement, nagiging propaganda na lang eh, di ba? Na kung ano, yung sinasabi namin sa mga estudyante din, no, during their mga thesis defenses, pag may kiniklaim kayo, di ba, prove your claim. Di ba? Hindi pwede sabihin yun, kasi ganito yan, no? Marami kaming napatunayan. Yeah, so nasaan? Nasaan yung evidence? So, yung sa akin, ako, nag-stick na lang ako sa, kaya nga, nag-stick na lang ako sa 75 million, di ba? Kasi yun din naman, ako technically parang lapse of judgment niya din eh, ni Marcoleta, no, na medyo umamin siya. Anyway, wala pa namang eleksyon eh. Baka nakalimutan niya, congressman siya during that time. And then tumanggap siya ng 75 million. Di ba? And yun, ganun, di ba? Okay lang sana siguro, no? Or kahit na hindi ano, kahit na sabihin natin hindi okay, no? Pero kung maliit na amount, di ba? Hindi ganun kalaki yung pressure eh. Pero ito kasi ang laki eh. Di ba? And of course,
1: nasa threshold,
0: kung sino ba naman nagbipo?
1: Nasa threshold nasa threshold ng tawag nito, yung kaso na plunder. Kasi yeah, 50 million
0: and
1: lang.
0: Ano pa nito is that, and 75 million, sino bang mamimigay ng 75 million na walang kapalit?
1: Diba?
0: So, yun yung ano, no? Yun, kaya nga yun yung medyo problematic.
1: Pero, let us just, for the record sake, Professor, hindi isang tao ang nagbigay nitong 75 million. Actually, tag 25 million lang si Depensor, si Viray, at si Espirito. Tama po ba?
0: Yeah, even pero kahit na ganoon, 'di ba? Yung 25 million, yan ba 'yung makikita mo, kikitain mo sa like in your lifetime. Diba? Malaking amount 'yan, no? Malaking amount 'yan. So, kikitain mo ba sa isang taon 'yan?
1: At kung diba? Ikaw may 25 million, magbibigay ka ba ng walang kapalit?
0: Exactly, 'di ba?
1: At kung ikaw ay tatanggap ng 25 million, hindi ka kaya mag-iisip ng ano kaya ang pwede kong iregalo sa kanya in return.
0: Yes, no. And tanong, bakit ka binigyan? Diba? Bakit ikaw? Bakit hindi iba? So yung problema. And 75 million, parang tumama ka na sa loto niyan, 'di ba?
1: Na
0: hindi ka tumaya, pero nanalo ka sa loto. So sabi ko nga, I don't support yung wag yung kasuhan ganyan, blah, blah, blah. No, kasi may ground talaga eh. Okay? Pero tama yung sinasabi
1: make
0: nila.
1: Make everybody accountable.
0: Oo, bakit siya inuna? Nauna na yung Escudero, nauna na yung ano, sabihin naman nila na, hindi, kasi itong si Jinggoy, na ba, nakulong na, itong si Bong Revilla, nakulong na. Yes, nakulong sila kasi may dati na silang record. Madaling patunayan yun.
1: Professor, diba? Sinasabi kasi, Professor, is pag-imbestiga at paghanap ng konkretong ebidensya, mas madali daw kay Marcoleta kasi nanggagaling mismo sa kanyang bunganga, while yung kay Escudero at saka kay Joel Villanueva, kailangan pa nila ng mag-imbestiga at kumuha pa ng mga ebidensya na talagang convictable. Are you buying that idea?
0: No, kasi nga, di ba, nung una pa lang, di ba, they were... I-recall po ng mga nakikinig mo. The time they announced that they will file cases against Villanueva and Escudero, they were very confident. And in fact, the words are, hinug na itong kaso. Ipa-file na talaga to.
1: Next
0: diba?
1: Week, sinasabi. Ngayong, biglang kailangan pa ng additional investigation.
0: Yeah. And yun diba, no, hindi ko maintindihan. Kasi diba, mag-a-announce ka ba na pa-file nyo ng kaso that you're not even sure na pa-file nyo ng kaso?
1: Correct.
0: Kasi wala pang ebidensya. So, pag sinabi nyo pa-file nyo ng kaso, tapos na yung investigation yan. May hawak na kayong ebidensya and ngayon sasabihin nyo, ay, wait lang. Wala pa masyadong ebidensya. So, ano yung bluff lang yung sinabi nyo na pa-file nyo ng kaso? Bakit? Para lang lumipat sa side nyo? And then ngayon lumipat na, sasabihin niyo walang ebidensya. So yun ang medyo kaduda-duda, di ba? Mm-hmm. So anong nangyari sa justice system natin? magpa-file tapos aatras.
1: Parang sinabihan tapos, mo ako, professor, na bobontalin kita. Hindi mo na ako tatamaan dahil makakailag na ako, in-announce mo na earlier eh.
0: Yeah, pero at saka ano pa, no? yung prinsipyo din kasi dyan, no? pag nakatanggap sila ng reklamo, hindi naman yung pipiliin nila yung pinakamalaki. Sige, ito unahin natin kasi madali. Hindi. Kung anong unang na-receive yung reklamo, yun yung tatapusin nyo. And then, susunod nyo ngayon, itong mga susunod. Kung mas madali siya, edi of course, madaling ma-file. Ano?
1: Uh-huh.
0: Yung sinasabi natin, bakit yung unahin yung huli na kaya sa madali? Diba? I don't think na yun ganun yung sistema nila. Kaya sabi ko nga na, katuta-tuta talaga. And doon ako naniniwala na nagagalit yung Inglesya.
1: Mm. Diba? Sinasabi niyo
0: po ba? Nasi-single out yung kanilang miyembro, no?
1: Sinasabi niyo na sinasabi niyo professor. Aha, sinasabi niyo professor na parang legal blunder because ordinarily kung ako ang titingin ha, if I were in the shoes of Marcoleta, I could have plead guilty doon sa electoral case which will only ban me from running for public office in the future. Or siguro baka may mga penalties sa monetary penalties. Pero itong unknowingly, parang unconsciously, inadmit niya para ma-spare siya dun sa electoral case. Tapos unknowingly, mas malaki palang parang bitag yung kanyang pinasukan.
0: Yeah, ako yung kaya sabi ko na talagang medyo pag-isipan din mo itong before natin suportahan or before natin reject itong mga rallies na to. Pagtingnan talaga natin, no. Yun nga sa sabi ko na we must look at things, no, without bias muna, no, without prejudgment. No? Kasi kung yun, meron ng prejudgment, kasi ito para sa impeachment to, ito kasi ito kalaban kasi ito ng administration, medyo na mapabias na talaga. Kaya sabi ko, tingnan natin, no? May mga nagtatanong, if you support, if you not support, actually, pwede nga namang i-weigh things, eh. Tingnan nyo kung ano ba yung mga objective nila, no? At yung timing din nila, no? Nasabihin kasi nila, timing kasi, mag-impeachment pa sa Monday, di ba?
1: Yeah.
0: Minamadali na ng administration at minamadali na rin ng mga kalaban. At least, no, mabawasan yung mga numero pagdating sa impeachment.
1: Aha. At napanood ko si Senator Marcoleta, ini-interview ng isang international news agency. Tinanong siya kung does Marcoleta think na this is related with the impeachment trial dahil mayroong mga sabi-sabi na yung pagpa-file ng kaso against Marcoleta will be done simultaneously with the start of the impeachment trial on July 6. So sabi ni Marcoleta, yes, I believe this is part of the move para hindi siya makakasali doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Professor? Ano nangyari kay Professor? Usually pag ganito, towards the end na ng ating programa, no, nawawala si Professor. No? Parang mayroong pattern. Ah. Anyway, mga katinig, gusto lang kung tanong pasalamat sa Yaha kay napunta yung oras. But kung makareestablish yung contact, aha, na nagaring na ang iyahang number.
0: Hello?
1: Yes, Professor, natatawa ako rito dahil pangalawang beses ito nangyari na towards the end of our program nawawala ka. Nawawala yung signal.
0: may nakikinig yata.
1: May nakikinig na ayaw tayong pakinggan.
0: Oo.
1: But anyway, Professor, mayroon pa tayong isang minuto. Would you like to continue with what you're telling us?
0: Yeah, yung sinasabi natin is that with the case ditong Inglesia ni Cristo, no. Pag tinatanong kayo kung susuporta kayo or hindi. Again, no, tingnan natin kung ano ba yung pinaglalaban, no. Ito ba ay valid na pinaglalaban? Okay? So kung ang tingin niyo is that, no, privilege few lang itong Iglesia ni Cristo, then we ask ourselves, no, ano ba yung ano, meron bang ground yung kanilang sinasabi? Pag sinabi nilang wag filean si Marcoleta, na alam naman natin na possible may ano violation, na yun, no? I think no, we don't support that. Pero pag sinasabi nila na, oy, dapat ano hindi mauna si Marcoleta dahil sa meron pang anong nangyari sa ibang kaso, yun, no, pwede nating suportahan because that's in pursuit of justice. Mm-hmm. Pero yun na, no, sabi nga natin, tingnan natin, no, we waiting, no, at tingnan natin kung ano yung mga objective nila and that's the time, no, to decide whether to support or not to support yung mga movement. So mm-hmm. sa ngayon, no, nakikita natin sa kanilang rally, eh, may mga sumusuporta at of course, no, iba't iba naman yung kanilang mga objective. No, may kanya-kanya silang mga objective.
1: Ah, yung sumusuporta, no? You're referring sa mga sumusuporta na hindi members ng INC.
0: Oh, hindi members ng INC. Like, for example, may umaattend na na, you know, ang kanilang objective is patalisikin si Marcos, di ba? Mm. May mga meron dyan, objective is tigilan ang impeachment, di ba? Mm. So, yun, may kanya-kanya, may ano dyan na, you know, maglukluk ng bagong presidente. So, yun yung medyo tingnan natin, no? Na we have to weigh things, no? Para lang makapag-decide, no? Kung talagang tayo ba isasali, or tayo ba ay medyo ano muna, no? On the side na muna at pag-aralan na muna yung situation.
1: Mm, maraming salamat sa iyong mga mahahalagang insights at panahon, Professor. Your parting words, please.
0: Okay, parting words natin, no? Again, no? Patuloy natin tong i-monitor, no? Patuloy tayong maging vigilant. But again, ang patuloy kong suggestion is that we always suspend our prejudgment. No? Huwag na po natin unahan ng bias para medyo malinaw po yung tingin natin sa mga situation ngayon.
1: Mm-hmm. Sa ganang atin, maraming salamat, Professor. Sa ganang atin, mga katinig, yung panawagan ni Professor could only apply to those non-Iglesia ni Cristo members who may be thinking of supporting the move of the Iglesia ni Cristo. But mind you, ha, among Iglesia ni Cristo members, hindi po yan tatalab because the Iglesia ni Cristo ay very, ano dyan, no? Mahigpit sila dyan. Pag ano yung panawagan ng kanilang nakakataas, dapat sundin mo yan. O kung hindi mo yan sundin, pwede kang itiwalag, no? So, yan mga katinig. Lampas na kita sa oras. 4 minutos na humamilabay ang takna sa alas 7. So, sa ngalan sa atong kauban nga si Ruby Padilla, si Season, ang atong station manager na si Loli Rosario, o atong mga kauban ng mga estasyon diha sa Katiil, sa Tibuok Davao Oriental, o diha sa Tibuok Pangil Bay, around Pangil Bay, ang mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, ang Misamis Occidental, o guban pang mga lugar, especially dahil kining maabot sa ato ang Sibya sa 102.3, no, sa probinsya sa Maguindanao North, Maguindanao South, sa North Cotabato, of course, ang mga SGA, no, Special Geographic Area, sa Sultan Kudarat, sa Bukidnon, o sa South Cotabato, daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo. Ayaw ka mo ughawa, kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Kauman si Ka Loy Rosario.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Kasama si Ka Romy Elusfa.
3: Naliinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
5: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
4: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
3: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Oh, dawa na kami inom ato, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
6: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
7: Wandra, kanang serpentina.
6: Kailong kag serpentina, unsa ang pamati ni mga nanay?
7: Wala mang mawala-wala akong binhon.
6: Mura nga rin yung pamati?
7: Mm-hmm.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o. Oh. nagagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
9: Tinood, Lord.
8: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
9: Mubarog yun, muisog yun. Kunya, ang lalo na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkuha ka, mag-switch ka, at patik yun.
8: Usahay, sir boy, muabot sa huwag ka ng tag-duha kaadlaw, tulog kaadlaw, inga na. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun ng epekto, may experience pwede mo inga na gyapon?
9: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, kung gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lang ganado.
2: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
10: FM. Ang oras sa ganap na nga alas 7:08 na.

0: Time checks brought to you by Yaki Oil Liniment. Mga sakit sa panit o mga lutahan o uban pang balatian sa lawas. Haplasi sa Yaki Liniment Oil.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng... Umaga ng Thursday, 2 sa buwan ng Hulyo 2020. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental. ...87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Headlines. Dalawang senior citizen na nabiktima ng mga manluloko sa Kinapawan City. Isa pang ginang nabiktima din na budol sa bayan ng Mlang, Cotabato. Headlines. Isang miyembro ng Philippine National Police sugatan matapos nakabundol ng aso sa National Highway sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Headlines. Police patay matapos naman itong pagbabarilin sa Sambuanga del Sur. Headlines. Mga pinsan patay din makaraang pagbabarilin habang nagbabantay o nagpapastol ng itik sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Headlines. At simula ngayong buwan ng Hulyo, mahigpit nang ipatutupad ang no helmet, no travel policy sa bayan ng Tudela sa Misamis Occidental. Headlines. Samantala, 52 job seeker agad na nakatanggap ng trabaho sa 59th araw ng Davao Oriental Job Fair. Headlines. LGU Lupon nakikipag-dialogo na sa mga food vendor sa waterfront area. Headlines. Detali ng mga balita susunod na.
1: Hala, naanapod bag-o. Kine, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Kapsul. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Kapsul.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
0: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Kofiyaki 7-in-1.
3: Lami eh. Walay kapoy. Lami lihok. Kaan yung lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami na yung lawas.
4: Kapila pagka mainam mo sa Sakadlaw?
3: Nga ha. Katulo. Buntag. Gunto hapon. Gutawan ko ha. Kapiyapon ka mo. Nakuha mo nun.
4: Kapi nga.
3: Kofiyaki 7-in-1.
0: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki. Yummy! Dako ang pasalamat ni Laidig Limpag, taga Imelda, Sambuanga del Sur, tungod paspas ang pagkunod sa iyang blood sugar level.
5: Oo, oh, salamat si Gayo. Alira kayo, dora ka si Mana na kung inyong sa serpentina, baba na dahil na ako ang blood sugar.
4: Sa ula dahil, pilay mo ang blood sugar count?
5: 181. Sa pag-inom na ako sa serpentina, din-check up siya akong blood sugar. 147 na, patutod na akong lipaya. Inyong ko, salamat si Gino.
0: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7.12 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunay mga balita-balita mula sa Kinapawan City. Nabiktima ng mga manluloko ang mag-asawang senior citizen ng mga vendor. Kung saan ang mga biktima na umano'y nabiktima ng Salisiya Gang kung at natangay ang kanilang alahas at pera. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad na naganap ang naturang insidente. Ito nga nagdaang linggo kung saan dalawang mga nagkunwaring mamimili ng mga suspect ang abala sa pagbili sa naturang mga vendor ng mga senior citizen sa bahagi ng Purok 5 Barangay Nuwangan. Habang ang isa'y bumibili, ang isa naman ay ninanakaw na pala ang Vera Talaha sa habang nakatalikod ang natura nga biktima. Natangay din ang mga ito ang iba't ibang mga IDs. Matapos ang naturang insidente, ay agad ding nag-viral sa social media ang naturang pangyayari. Makaraang maraming naawa sa naturang mga biktima na meron pang karamdaman. Nitong nagdaang araw, aabot din sa mahigit 23,000 pesos ang natangay naman ng mga membro ng sindikato sa isang ginang sa bahagi naman ng Mlang, Cotabato. Matatandaan ang naturang biktima ay nilapitan ng dalawang hindi nakilalang suspect at inuloka ng malaking halaga. At matapos nitong nag-abot ng malaking halaga ng pera, ibinigay ng biktima ang kanyang hawak na pera at alahas. Ang naturang pangyayari ay nakuhanan pa ng CCTV footage kahit inilabas na ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Mlang ang larawan ng dalawang mga suspect na mga lalaki. Sa ngayon ay patuloy na pinag-iingat ang mga residente na huwag basta-bastang maniniwala para huwag mabiktima ng mga sindikato. Samantala, balita mula naman sa Kinapawan City, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang search warrant operation sa bahagi naman ng Barangay Sudapin na Purok 7B. Kahapon, ang suspect na nakilalang si Arnold Papi Lera ay ikinukonsiderang high value target individual. Nabatid na ng nagsanib puwersang Kinapawan na City PNP, Philippine Drug Enforcement Agency, Cotabato Provincial Police at Provincial Intelligence Unit ng Cotabato Provincial Police Office, ikinasang naturang search warrant operation. Nakuha sa naturang suspect ang ilang gramo ng pinaniwalaang shabu. Kaya't naharap ngayon ang naturang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato, sugatan ng isang pulis. Matapos nabundol nito ang isang tumatawid na aso habang binabagtas ang National Highway ng Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato. Kaninang madaling araw, nabatid na habang sakay ng kanyang motorsiklo ang naturang pulis upang patungo na sana

Nabatid na ang naturang pulis ay rumisponde alas 12:10 ng madaling araw kanina. Makaraang tumanggap ng tawag mula sa concerned na citizen na tumihiling ng tulong. Sa kanyang pag-responde ay biglang tumawid ang naturang aso dalano pang nabundol ng biktima nga si Police Master Sergeant Jenison Tubias, 44 anyos, na kasapi ng Pigkawayan Municipal Police Station at residente ng Barangay Presbitero ng naturang bayan. Mabilis namang tinulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang naturang biktima at isinugod sa ospital para malapatan ng lunas. Nagkaroon naman ng pinsala ang kanyang Honda Click motorcycle. Samantala, balita mula sa Maguindanao del Sur, patay naman ang magpinsan habang nagpapastol ng itik nang sila ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa sitio Bakuko, Barangay Matagabong, Ampatuan, Maguindanao del Sur, alas 9 kahapon ng umaga. Ang mga biktimang nakilalang sina Jeroy Poras David, 31 years old, binata at Noel Poras Diela, 31 anyos, may asawa at residente ng Esperanza Sultan Kudrat na pawang mga daiquiri worker. Sa investigasyon ng mga otoridad, habang ang mga biktima ay nagpapastol ng alagang itik nang sila ay paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Ang mga ito nagtabo ng tama na bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Na-recover naman ng mga tauhan ng Ampatuan Municipal Police Station at ng 90th IB Philippine Army ang basyo ng mga bala ng 5.56mm. O pinaniwalang mula sa M16 Armalite Rifle. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Marami ding ang gulo ang tinitingnan. Kaugnay sa naturang insidente, isa rito'y posibleng mistaken identity. Nasa porinarya na ang labi ng naturang mga biktima sa Esperanza Sultan Kudrat habang nagpapatuloy pa ang pangalap ng impormasyon ng mga otoridad. Balita mula naman sa General Santos City, naaresto naman ang dalawang mga lalaki na sangkot naman sa indiscriminate firing sa Barangay Fatima ng naturang lunsod. Ayon na sa ulat, rumispondi ang mga tauhan ng PNP nang tumanggap ng report mula sa mga residente kaugnay ng pagpaputok ng baril ng naturang mga suspek. Na nakilalang sina alias Dodong at alias Junjun. Sa pagresponde ng mga otoridad, dito naabutan ng dalawang mga sospek na armado ng 9mm pistol na may dalawang magazine at mga bala at isang 38 caliber revolver. Agad namang ang mga ito ay dinisarmahan at posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, habang ang mga ito ay nakapit sa detention facility ng Police Station 7. Samantala, balita mula naman sa Zamboanga del Sur, patay ang isang miyembro naman ng Philippine National Police matapos ito'y pagbabarilin habang nasa bahagi ng Barangay Tikwas sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Naganap ang naturang insidente alas 5 kahapon ng hapon kung saan ang biktimang si Patrolman Armijo Jornadal, nakatalaga sa 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company, ay sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y abangan ng hindi pa nakikilalang mga suspek. Matapos na pagbabarilin ang naturang pulis at nakahandusay na ito, tinangay pa ng mga suspek ang kanyang bag na naglalaman ng pera mula sa kanyang loan transaction. Sa investigasyon ng mga otoridad, posibleng matagal lang inaabangan ng mga suspek ang naturang pulis habang naglo-loan sa isang lending company. At sa pag-uwi nito, ay dito na sinundan ng mga suspek at pinagbabaril. Na-recover naman sa crime scene ang mga basyo ng bala na ginamit sa naturang pamamaril habang nagpapatuloy pa ang mas malalimang investigasyon. Balita mula naman sa Zamboanga City. Sugatan ang dalawang mga estudyante matapos ito'y pagsasaksakin ng isa pang estudyante kahapon. Ayon kay
Barangay Chairman Lister Siaso ng Barangay Kabaluway na ang suspek ay pinilit umano siya ng dalawang mga biktima na gumamit ng marihuana. Tumanggi siya. Subalit pinilit ito ng mga suspek kaya't naggalit ang tumanggi ang mga biktima. Bilang isang mga pagtutuwid, pinilit umano ng mga biktima ang suspek na gumamit ng ipinagbabawal na droga o marihuana. Tumanggi ang suspek subalit siya ipinilit dahil upang ito ay napilitan ding pagsasaksakin ang dalawang mga estudyante na pumilit sa kanya. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ang dalawang mga estudyante habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon.

0: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Sana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumod og Bilongga ma'am?
1: Morning o gabi nagatumod ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Nagluya ba ang imuha? Ayaw og laina og pagsabot, oy! Ang imong lawas ba? Kining Okra 5-in-1 Coffee nga mapalit sa mga butika, makapalamis sa pamati, makapabaskog. Nagunang sago sa Okra 5-in-1 Coffee, ang aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng at dunay mangosteen, makapagana, makapahimsog. Maayong apilan nimo sa healthy lifestyle aron dali mo epekto. Maayong duha mo sa imong partner ang mga pesa Okra 5-in-1 Coffee aron pareho mag-enjoy kay himsog man mo. Unya sweetheart ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Nakahak na niya, alasabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanubo siya siya. Salamat siya sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Ginap na nga alas 7.25 ng oras at samantala sa mga balita. Dagdaga na mga balita-balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. 52 job seeker agad na nakatanggap sa trabaho sa 59th araw ng Davao Oriental Job Fair at Lupon LGU. Nakipagdayalogo na sa mga food vendor sa waterfront area. Detalye ng balita mula naman kay Erwin Wadhay.
1: Limamput dalawang aplikante ang hired on the spot sa isinagawang 59th araw ng Davao Oriental Job Fair noong Hunyo 30, 2026 sa Davao Oriental International Technology College sa Makati City. Layunin ng job fair na mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga Oriental Davaoenyong naghanap ng hanap buhay sa pamamagitan ng pagtitipon ng iba't ibang kumpanya at employer na nag-alok ng mga bakanting posisyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Vice Governor Maria Glenda Munit-Gaita na ang bawat aplikasyon at interview ay maaaring maging simulan ng isang bagong yugto sa buhay ng mga naghanap ng trabaho. Inihikayat din niya ang mga aplikante na huwag matakot sa mantalihin ang mga oportunidad na darating. Ayon sa Pamalang Panalawigan, ang 52 na agad na natanggap sa trabaho ay patunay na matagumpay na ugnayan ng mga employer at job seekers sa natura aktibidad. Sa pangunguna ni Governor Nelson Denghirang, patuloy na isinusulong ng Provincial Government of Davao Oriental ang mga programang nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-59 na araw ng Davao Oriental at ng patuloy na pagpapaunlad ng lalawigan. Sa ibang balita, nagsagawa ng dialogo ang lokal na pamahalaan ng Bayan ng Lupon sa pangunguna ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr. kasama ang mga lokal na food vendor na nagtitinda sa paligid ng waterfront o pantalan area noong Hunyo 29 sa conference room ng Mayor's Office. Layunin ng pulong na pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng mga vendor. Talakayin ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at bumuo ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang kamuhayan habang tinitiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na pamamahala sa pampublikong lugar. Binigyang diin ni Mayor Alonso ang kahalagahan ng pagkakaroon ng organisadong samahan ng mga vendor at hinihikayat silang bumuo o muling buhayin ang kanilang asosasyon upang maging kwalipikado sa mga susunod na programang pangkabuhayan ng lokal na pamahalaan alinsunod sa itinakdang proseso at mga kinakailangan. Tiniyak din ng LGU na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan upang matugunan ang mga isyu ng mga vendor sa patas, mapayapa at maayos sa paraan. Ayon sa LGU Lupon, ang dialogo ay bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na makipagtulungan sa mga lokal na sektor ng kabuhayan para sa isang malinis at ligtas at mas maunlad na komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.29 ng oras, samantala dagdag na mga balita mula sa iba't ibang panigyan ng Mindanao. Balita mula naman sa Davao Oriental na itala ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOX ang 4.5 magnitude na lindol alas 5.22 kahapon ng hapon. Kung saan batay sa ulat na tukoy ang sentro nito sa 125 kilometro timog silangan bahagi ng Jose Abad Santos Davao Occidental na may lalim na 61 kilometro. Ayon sa PBOX tectonic ang pinagmula ng naturang pagyanig kung saan wala namang inaasahang malaking pinsala. Ito ay bahagi pa rin ng aftershock ng mga naganap na mga pagyanig ganitong nagdaang linggo. Samantala,

Balita mula naman sa Surala, South Cotabato. Iniimbestiga na ngayon ng mga otoridad ang pagkamatay ng mahigit sa 90 mga alagang baboy ng mga magsasakat mga backyard hog raiser sa Barangay Maluloy ng Surala, South Cotabato. Nabatid sa pahayag ng lokal na pamahalaan. Inimbestigan nila kung posibleng African swine fever ang naturang kaso, habang patuloy pa rin ang pagsasagawa ng blood sampling sa mga apektado mga baboy at mga ipinapatupad na mga protocol kung saan maigpit ang new movement policy sa kasalukuyan sa naturang barangay. Pansamantalang pinagbabawalan ang paglabas ng naturang mga buhay ng mga baboy mula sa naturang barangay at maging ang mga produkto nito. Ipinagbabawal din ang pagkatay habang nagpapatuloy pa ang ginagawang imbestigasyon at pagsuri ng Municipal Veterinary Office. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Patuloy ang mga paghahanda ng Kalibungan Festival Management Technical Working Group para naman sa mga vendors. Kaugnay ng nalalapit na pagdiriwang ng Kalibungan Festival 2026. Isinapinal na ang mga palisiya at alituntunin na susundin ng mga transient businessmen at mga stall vendor na lalahok sa pagdiriwang ng ika-isang 112 anibersaryo sa pagkakatatag ng lalawigan ng Cotabato. Pinangunahan na ni Provincial Advisory Council Member at Kalibungan 2026 Event Director Rene Villarico ang naturang pagpupulong kung saan ay tinalakay ang mga panuntunan kaugnay ng disenyo at paglalagay ng mga booth, oras ng operasyon, schedule ng pagpasok ng mga paninda, waste management at sanitation, siguridad at mga kaukulang parusa sa mga lalabag sa mga itinatakdang patakaran. Layunin ng alituntunin na matiyak ang maayos, ligtas at organisadong pagdaraos ng Kalibungan 2026, kasabay naman ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga maliliit na mga negosyante sa buong lalawigan na may pagbili ang kanikanilang mga at may pakilala ang kanikanilang mga produkto. Sa ngayon ay tudo paghahanda pa rin ang iba't ibang mga committee sa ilalim ng Technical Working Group para maisaayos ang lahat ng mga aktividad. Balita mula naman sa Tudela, Misamis Occidental, simula ngayong buwan ng Hulyo, mahigpit nang ipatutupad ang no travel, no helmet policy sa bayan ng Tudela. Ayon sa Tudela Municipal Police Station, magsasagawa sila ng mandatory helmet policy para sa lahat ng mga nagmamaneho at umaangkas ng motorsiklo. Ang naturang patakaran ay ipatutupad sa ilalim naman ng Municipal Ordinance Number 19-03 na nagpapalakas ng kaligtasan para sa mga motorista na bibiyahay sa naturang lungsod. Naayon din ito sa national law na ipinatutupad kung saan lahat ng mga motorcycle driver at mga umaangkas ay inoobligang sumagsuot ng standard helmet. Kasama na rin ang mga bibiyahay sa mga barangay at maging sa mga kabukiran ng naturang bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tudela, ang naturang kampanya ay para protektahan ang buhay ng mga motorista at iwas aksidente sa mga daan. Ang sinumang mahuhuling lalabag sa naturang ordinansa ay papatawa naman ng kaukulang multa. Ang lokal na pamahalaan ng Tudela, PNP at mga barangay official ay nagkaroon na ng pakikipag-ugnayan para disiplinahin ang mga motoristang ayaw sumunod sa batas. Sa mga balitang pambansa,

Sa lagay muna ng panahon na kung saan inaasahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng pag-asa na may 2 bagyo hanggang 4 ang inaasahang papasok sa bansa ngayong buwan ng Hulyo. Kaya tapatuloy ang magiging aktibo ang southwest monsoon o habagat na magdudulot naman ng paminsan-minsan malakas at mahinang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Dahil nandito'y pinag-iingat ng pag-asa ang mga mamamayan na ang unang bagyo sa buwan ay darating. O na dating low pressure area ay ganap nang naging bagyo na kasalukuyan ng nanalasa ang bagyong Henry. Samantala, inaasahang papasok naman ang bagyong Inday, Jose at Quiapo na maaring tumama sa Eastern Visayas, Luzon na magpapalakas pa sa epekto ng habagat. Patuloy na pinaalalahanan ang mga residente na maging alerto sa posibleng mga pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa inaasahang mga pag-ulang mararanasan. Muling ipinaalala ng Department of Education o DepEd sa mga magulang, mga estudyante at mga kawanin ng paaaralan na umiiral ang polisiya na nagbabawal sa paggamit ng gadget sa oras ng klase o instructional hour maliban lamang kung para ito sa kanilang mga pag-aaral o may emergency. Ayon sa DepEd Order Number 006 Series of 2026, ang guidelines on ensuring safe and motivating learning environment o SMILE. Sa ilalim ng kautusan, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng portable electronic devices at paggamit ng social media, online games, content creation at vlogging ng mga mag-aaral at mga personnel sa oras ng klase. Maari lamang payagan kung para ito sa academic purposes gaya ng pag-access ng educational platform at digital resources o paglahok sa authorized online collaborative activities, gayon din ang panahon ng emergency kabilang ang disaster, medical crisis at iba pang mga agarang safety concern. Ayon sa ahensya, dapat sumunod ang mga eskwelahan sa pagpapaigting ng kanilang information at advisory campaign nang masigurong sumusunod sa polisiya at maisulong ang ligtas, responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital devices ng mga estudyante at mga teacher.

Sa pinakahuling balitang pambansa, nagpapatuloy ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Manila ngayong araw nito matapos bawiin ang pamahalaan ng lungsod ng Quezon ang extension ng permita para sa kanilang pagtitipon sa EDSA White Plains. Matapos ikinasang programa noong ngayong matapos ang ikinasang programa alas 8 kagabi. Alinsunod naman na sa naunang permit na binigay ng Quezon City Government bago umalis, sinikayat din ang mga kalahok na linisin ang lugar at dalhin ang kanilang mga basura. Inahayag naman ang pamunuan ng INC na ililipat ang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Manila dahil hindi na kailangan pa ng permit upang magsagawa ng mga programa sa naturang lugar. Samantala, kampante naman si Senador Dante Marcoleta na handa siyang magpakulong kung kinakailangan. Kaugnay ng kasong plunder, iniugnay sa umano'y irregularidad sa kanyang election campaign funds. Ginawa ni Marcoleta ang pahayag kasunod naman ng ikalawang araw ng kilos protesta kahapon ng Iglesia ni Cristo kung saan sinabi niyang hindi siya mag-aalala sa anumang hakbang na maaaring isagawa laban sa kanya. Iginit nito na handa siyang harapin ang anumang reklamong inihain laban sa kanya pa sa pamamagitan ng umiiral na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, wala pang desisyon ng hukuman kaugnay ng mga aligasyon laban kay Marcoleta na nanatiling presumption of innocence ng senador hanggat hindi siya napapatunayang nagkasala. Matatandaan na libo-libong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtipon sa People Power Monument sa Quezon City noong Hunyo at 30 at kahapon bilang bahagi ng kanilang pag-suporta kay Marcoleta. Liban na dito ay bagamat una nang tumutol ang INC ayon kay Edwin Zabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na magpapatuloy ang kanilang panawagan para sa katarungan anuman ang magiging resulta ng mga kasong kinakaharap ni Marcoleta. Sa mga balita naman sa Ibayong Dagat. Abot na sa halos 2,000 ang bilang ng mga nasawi at mahigit 10,000 naman ang nasugatan matapos sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa bansang Venezuela. Sa kabila ng lumiliit na pag-asa, isang 3 gulang na bata ang buhay na nasagip mula sa gumuho na Caracas sa 6 na araw matapos ang lindol sa tulong ng Jordanian Civil Defense Team. Ayon sa United Nations Refugees Agency, laganap din ang kakulangan ng pagkain, naputol na mga mahalagang serbisyo at komunikasyon sa La Guardia o La Guardia ang pinakamalubhang naapektuhan ng lindol. Sinabi naman ng National Assembly ng Venezuela na mahigit sa 6,500 katao naman ang nasagip mula sa mga gumuhong mga building habang tinatayang nasa halos 20,000 naman ang nailigtas sa tulong ng mga rescuer at kanilang mga kamag-anak. Sa paunang pagsusuri ng nasa mahigit 58,000 gusali ang posibleng nasira o gumuho dahil sa naturang lindol. Sa balitang pang-ekonomiya.

na ibigay daw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tig 5,000 pesos na cash assistance sa mahigit 1.82 million na mga public utility vehicles sa drivers at delivery riders na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, na isagawa ito sa pamamagitan ng buwan ng Marso 17 hanggang Hunyo at 30 ng taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX Program sa kabuuan na nasa mahigit na 9.139 billion pesos ang naipamahaging ayuda sa 1,827,827 ng mga benepisaryo sa buong bansa. Sa pinakamarami sa mga nakatanggap ng tulong, ang mga tricycle driver na umabot ng 1,200,009. Sinundan ito ng 314,530 delivery riders, 119,030 na mga jeepney drivers at mahigit sa 104,000 motorcycle taxi drivers at nasa 89,394 transport network vehicle service drivers. Ayon sa DSWD, nasa 2.4 milyong mga POV drivers ang target na mabigyan ng ayuda batay sa listang isinumiti ng mga local government units, transport network companies, pribadong delivery services provider, land transportation franchising and regulatory board at Department of Information and Communications Technology o DEC. Paliwanag ni Dumlao na ang agwat ng pagitan ng target at aktual na bilang ng mga benepisaryo ay maaring dahil sa ilan sa mga nakalista ay hindi na nagtatrabaho bilang POV drivers nang ipatupad ang naturang programa. Sa balita sa larangan naman ng sports. Opisyal lang nagpaalam si LeBron James sa kanyang kupunan na Lakers sa matapos ang 8 taon na paglalaro para maghanap ng malilipatang kupunan. Ito rin ang kinumpirma ni Lakers Governor Jenny Buss sa isang statement kabilang sa mga nagpahayag ng interes para sa 4-time NBA champion guard ay ang Golden State Warrior, Miami Heat, Cleveland Cavaliers at tinulungan niya magkampiyon noong 2016. Bukod kay James ay hinahabol din ng Warriors si center Anthony Davis na ayaw pakawalan ng Washington Wizard. Binandirahan naman ni James ang hit ni PLM coach Eric Spoelstra sa dalawang NBA championship noong 2012 at 2013 kasama si Dwayne Wade at Chris Bosh. Samantala, pumayag naman ng LA Clippers na ibigay si All-NBA forward Kawhi Leonard sa Toronto Raptors sa kapalit naman ni Brandon Ingram at Gladly Dick bukod pa sa unprotected first round pick sa 2031 at 2033. Isang 2027 first round pick swap

0: Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
3: Ginaulbay ako ya kay allergy ni siya sa tanong sa unsa ra ko isa dun mahana dito iyang galunggan ka nang magduga manggod niya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba ka nang magkanukal-ukal dito basta lain magamito na kong sabon niya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba niya insulay ka nang inubitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na wala na gidron.
2: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya.
5: Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.

0: 102.3
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantod ka rin.
3: Ano po?
2: Hey, morobi na mo ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
7: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino mo ko sa radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Maayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
6: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.